0: Tandora, Jaile. Aba ilona are to lake in a skidele kirgimo. Nakayangare nga sorta we. Kida njaim. Yi? Bante bunje na bansi mwish.
1: Aso.
0: Marang. Asa kele na sorzi kwa ngho kea. Yi? Na ina lomba la are ke to lake in a skidele kirgim. Yi? Yato do banyat ferra kindeli.
1: Yeh.
0: Kinema yenge na songwa korongi are yele isle yi are to lending yi denja sawosur ayle kingi si yundi alanda injele domkang na alanda injain tebunje na alanda injain konjole dio askeba
1: aso ke boray na ke borapatay mara menene jalfa kayin mulgal mera makena kele dukne kumeng
0: aso
1: jalfa ke asaring muhammad abdallah baraso ke boray na ke borapatay yei alki ke na kitin ten sokle dayin yandalin den gorre ke dayin yandali alkay na kawke rek na mayena dayin worre gorre kirsin bara exilo ke sasoko na ke boray na ke borapatay sa dage ten sokle na jenginan awna bundul ke nali na kidien kirsin baye etete alanso git pago alan ko nyetten se kaitena don to ke alantari it en ke sense alantari alangi ke se kwa pia inna se king kilingi ki al kwa kan torik na kwa kan alang inalanke aso ke boraina ke borapataina dok meram zakia ke na ibulo dok asinga is ke borage sa mensonga ke borapataina ke se kase bazlong ka aba maman jiri won sabba bazlong jiri won ke songa ere ke enta bon alamba meram se kani adi ilong na dain surunden tale dok ilong kay mera mane kaze songa ira tenen dok mera mase ming wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan ki mutena indira lo unni ki kalum se mera man die njoro na yem boru walga suru le king kil ma ay se kayin in nana mane ski ming war ki se ka dam barake gamraddin dok bara aso ge samming na ki boray bara na gel na jago sa de man dam bara dia aso ge samme khay bara tabung enang nyetting enal bayey na birok borum balda bang worre ko bang gut ko bang ki se nang gut pale ga banke se na yei na orren herre ga bi bankina na ma uto akene so ngai rel ka na kirting so ngai re gut pale ga se ausin ka elo na gut pale alkera aso ko si unse ga belen den garin re majira is na ongal baske na is na ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duobi duol ba nyanga den juro le duogal kela osin dio duo togela na maske njaru is ke na je na duo is ne duo is jato la jato jato ban nyuma na skanyinge na sa son ki na mala na king coming gut pala nga yang orre tare ko alba nge songa ngire na herra nga duol ba nge songa ngire markial ka na kirting ine asang balom kel bo gut pala nga di tare na kaukina lo ba nang orientare na kawke na lombal bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge samela barake Abdulaziz doke borasa me khay borapata barana gelna jago kise yei alkika na kirten tare asoge sin ko na daim barake dok habib yena ngin gis ko asoy na ke borapata dok ore poren ko ata kise ina yei bara ke bele na kirrim anan ka ngina tarasin alan jirgingo alba yena gi ya idok alan ko elen sikirgi na ke bas kirgingo ka naji naji nabi naki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe aliyan kan ga boke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sanin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge zato al pago asa o kwenu sigin sikire ay arantari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar asogis kamiya ke boray ke borofata bara dembar ke dok garwal garwal asogis kamiya hay ke boray na ke borofata dembar ke arrashid mamandu asogis kamiya hay ke boray na ke borofata dembar ke dok bara suleman dok asogis min ke boray gutpalina na dembar ke dok da harun idris dok hay bara asogis min ko nyettin duobi duol pa kono ke kono duol dok ken kono awa ba barnga ba asogis mar dok ye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namay na ki kayna yena jirgo onkirsin aba alko akim mitilin kamya aba songa kan albaka kirakan aba itakan albanyo kekan aliyena mitilo ade embeleng kaya aba ten sogle di matar wose urunsi nas nas kinyo ke na jola lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel marabe lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jola lan jaro ban jaro na kiru bayan kalum kiro aba in kana ke la kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lo karo bante yen karo nda en dio to dogan do imba mara aba en gwalan do wat tok dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en gena lo e paro bas surti pp nan su sigio na su zuti pia pia ete kina men kamen jirgingo na jirgingo na jirgingo a italke alan ka wona dan tala kinga na dogal yena wona den kuzingi wona ina kuzingi ba alan 19l na kiner je kontina hoye lo yen tala na eske sa salem ko maram ban bas longa na trik kuro
0: eh aso samin bar nga se sunga aso amin bara habib habib ibrahim se aso amin alyenan a tulerim mem fia innama yayi alta bunjoyi na innama kai ninal ki den in kirsin a are tulle kingasi algis duiti abay lones ki kai are ngale majaram bay innan kirgoni nal jijamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye inama ki kwela san kai are ga tulle nga kala surgingol ninal bara a good valley habib kwa a inala mon kutumun to munko marang abas are to le akamba sa deli kirgin inala mba alba ho sur ko ngakel inala mba yalwa perra kenga numa school surin wiya ila idin na are ke ba una ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin a good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long alandien or resitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are nga to lenga kilan tumo alan kay nga are nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurele are nga kenes jijan na kas amba na gut pala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tine songare nkwa alin kalu nen kungi na duo tabu loker jawiti na denu ngi eriker lew na indoga na di maram fuldung eriker ken lew kilana ma kel nyet nas dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur ngasi kikien are nga to lenga kilan sey sur kibi kirgol na kele na kutumul ka songais aswamin a awna bago a na remember
1: aswai ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngwede kelkam na maskengo na king
0: aswai
1: ke borai

0: Eso que por ahí na que imbarabatay que se que ingo sina que inga baran a quinieta en albel na bago don hay cani adis duo bi duo si con acá va que se y en aquí en cuatar cual va vivan en la lomba va que la cuaga en el que en aquí se en aquí de que namaro guía en watsen que u duo bi duo alang a unas pago da en orre cual el obelo al que en olga duo tan nang abosi ibas bua abo alton auna doktong akurel bal ki dem berin ela dele una bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si bo al dok da ngor render de kenet sing e na da ngor renken gorrenga pe maninde dele do ki wadi bumo a wala to yakel al tori ga se enkel ni manin babun na belnes bago de gine nas kago ela una enkel ki enkela se ingin ageba namanguo ila dogal kisubu taro kurel na deng deng batirin deng kile au asa kero amuo ila sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al deng api dok dele bani nas kikurunga bau nas dok dele al deng kelbam na dok basi nas bago naman meram si al kero na bain naman meram asi lobi lo al bain naman kaya nga basi bago sinsubwa kidok asa urik kaula asa dain daling kay na resing dok ila lobi lo al kwa anka gulal min satellite le dok ira al borungo ka ugul kiasa inkalom kidok asa kay na majar mai ne na maduk loga de kenesa sa mata gati ne na danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio ran kago
1: konan dio
0: e gel ina mbay sen ngabe kiyo na kago na kili kela no le nyete nyina de ina de na na na ma ay kwel ay ki loga sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alangis jura ay nin ka illa lo al ki elelen ki incoming ade duire ki din surti na surki go uto le njale ay ide lode la kena is email kelen sel ko
1: sunga gmail asan are to le kan nes den iri kay ngare kan kulile lole sawa nina alyei na dain sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kay ngala ay kayin
0: yani na gine
1: lo to do azundi ba marang lodi ang are to lien de nguri ada mang ni fi auto ne ki nga burudong ranga bijet yani ko lo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in maka ay abay lo naski are akam matulle asa dele kirgi ore upu ore ki dalda alang o talking kay mutongage kasebe silong aliye nina are to le ngurin asa ki dele kirgin asa kam bakin yelay algi kin si jundi alang ki dele kan ne ki ngamen al surun ku akan ne ki ngamen al suru ki kayen konai na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kamin marandele ki tara kam nina ene baral ne iri awngi barake bara adam harun idris kasongwa so amin alji njwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alkwa najakaria maraka baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alkwat rito dos ke mbasa kie kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeng na otto ye al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang ke wonga kikana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguriñi
0: ko kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondiñi tondiñ ne jillon nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagareme bagareme yo ta so ngakin tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incominga al huzunke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorena tari ankeba ile abarai tulle kinaskan marang kainsi asa dok otanga sunga ge na dok ati ngwal kitiri jinin dorai kwa ngama indai nga laiba marang kas alumba arre yidai ni ni ginya min tare dinga laiba gi ila tare siki zimpa yo hanere dingo kasaba zilonga ala undilmba ala ke bay la kan
0: ki gaba
1: al dur re yidini ni ginya min tare dinga laiba yo hanere duani ngale sangale tare pia
0: ki gaba lai
1: inyele ne kinga ti munile.

0: al ilong naji naka kel na sur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatule alen se sur nyingia a bankan kise na maskola kungi kan a na banko ndolan diyo kan na ma kwadinga ka ngene nga ma mati al kain sa daga na jitige na nina aybele nina jiguware ma jarama ne njwa lomfial del de cité o keden sur nyet ne donga ja marang alkote ngwala nde ngoroka na menga man matiki kana sa da jitigan na maran mai sillo matiki ki tara ila si asa kal ngaba alge lom fi ni ka so isinwa
1: ki bora maran man ki sayine na maduk lodike na dok mitil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingoi eten sokla ni fena elle kan ete ki gabalai ki mitila asa kal di mungkin nasen di ki mbit lekon wali itil le zato na wado gire rengel
0: asoy
1: wala nan wa ki mitil meramen eten sokla ade elong al elle kan ete ge di okan ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kan yi di tige di o alke na kenje kwa ke kimenga na poru ya ke na donga songa ke yeke alba ke donga la e tombe ilong na tiriri fi
0: badba
1: e diwo kai na gari na kiyo ke na gari
0: kai akwel balangari
1: lana ele tigere ye kese
0: yani na majode sam mitili njwali ngamal zonga den tin dil asani
1: na kise asani den asani suru loki
0: asoi
1: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigele abad didele la mending bang si jawla ma ri kurra ke na dengeri jam no mening urutan asan kem kwa sitim baila liana mo
0: bunga
1: ay si bunga liana mo bunga na ma tombitong ilni na jena kurgo ke la nyetun ko ina tiriri fi ela kai al yeddu to gina kidik nu ille ay duodi la ke na kaniso ke na kule na skele diwona ineke nalan agil kiye na aisa longa gya
0: berense
1: ajelwa
0: ela yegel
1: na ette
0: na yegel aliku al dang densi al din jawla abako ko jelwa jari
1: jelwa jari
0: na abako kare jelwa le so jari
1: na ela duo enel wongi
0: e wongi
1: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
0: majara ban bele puine jirsing en bele yani karais duiti yani aba in karabi nastala ila sinala long
1: jagil
0: Kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong asan kiki nuto ngu siki nan ki dus ko wa ota sunga ke na sa sunga ge yani
1: long adinga le ka ko mara menna aba ello so din na bulono duri nyanga na zonga ele le ngura nas ela
0: na yuye
1: ne de el na el na bulono jegila
0: dien der
1: yanin kwa ke le nas ele duo sina na ya din zonga nzi al jam
0: dien der bungelsi
1: dien der bungelsi
0: nang it irul na annanjel na jabun odo guwa bere nga
1: ban jabun no guwa bere nga ba asir pakat ban bere imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala ka ngere lo de mamla kai
0: ya na gal corona nyanga
1: ya na gal corona nyanga
0: ai
1: ka ngui na ela lo de kuri ngin de loy na leki ete al or report na kitori nka makial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lomba mara men kiren zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
0: basi ngizung wa ajala ngwa ila kazina kiki inga mingal kuron nyani anga lagi mara ngoto nga nyen se jingo daile
1: ete ban nga ha
0: ete
1: hadu gela
0: yo toba ngwa abais iya wala abo ngwa ajala ngwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralin tu dan nansi riya annan si riya jam ba dimbe sin wori ngi jawla na goso
1: na sok ela
0: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyen au sajingiti oto inenga dinal nganyenga bas duosi le belejwa hi yesi long kingasi infingal nganyenga adaire au saiba
1: nganyenga
0: na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa au sakenga abes iya wala kala wala abu elnes inangwa ajala ngwa dilla jiting kwa ke jitinda wa hi ne mane ngoso ngairi bagi
1: lite
0: hi
1: annan do toksina sinanga ge elle ya
0: gura oto abes inanga kinan dale ba waja inele mamba du khongi
1: maram mena baiswa
0: asoi
1: na kwa kise kwa inkaina abani fiana abawan ko ndio walgal din kala walgal din ke gis enkwa ajang ko diko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite la arid banja asan kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin zabaiba ardi banja kai tegan na kise ense kilma kai
0: anang okori banjol nas nas
1: an okori banjol nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas nas

0: بيمبيا قال مبين على بس اذا بالال اللون مو تو سون واغي كيديك مرام من نمبر غني ويلان و لو كان ني داين سوك زك وارن زكريم فيا داين مورون ديو بورينا غوت كاوي كالما ديونا نيالا نو بو مر ديو زلينغي لو كان لني دي ما كان بورينا سودن ديو كاي نو غوت كاوي نا كيديك نما ولي الانغيس كين غوتا سي غارين هنجا غوت الا ديك لكن اتورين الا الكاوي aba toren yela sina maski doraker e kergia aba etengin sin namagal ki doraker o senka ay kwan kenga al al ya sadeng irsing ay na sei evel kwan wala inal etekene indeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridike ya sanki orre kwa sang ki otanga dinga sekel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabungi sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa na matindig el ne duo kerek albad dule kuro batta bunduiti na keringa fingiti ba ki otono may ngwel gut alkaw alan gut ile zikaye aisa deldin dio ki nga sitta bunduiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabungala ni ba la idin ni ki kwa ndeldinga kan otono ma ko la alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumi na kien tabung kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gi na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngaran duo doke ila doraje baranga kabesino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon nay ki ngasi tum na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas maynin ki dik nas den sursi long na bi balon ji kayla kaynamin dik asan duo den sursi long alang ilaiba ni na torigin asa duo ngu si long na den ngu si aslong ba inama ya izata alkinga sis oto songa jingi otobe duo jel ne njwa arang den suri risingo arisimba na abal duo digin el kilal ye domborean si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den irising anial ajalan ko ena anial impia marang otobe sinjo jidi wo ay lele keringi na al ile ril keringi ay lole gutfia ay fogin som gutfia na ay lole corona pen engana kingikin kilale akeba inama kai nina sa duo den sura na duo bi duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye ananga ifia den sursi setiel nanka kretiel au nina oton ken so makin al majiram bay mbeleng matika mbeleng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nando kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merninge subu so milla leje yin ningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na mayi asa sunga na kwa kegul kwa jalunga kwa ulama kering ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunga tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombori to dogende di kissing wala in dombori jiti wala indomboregi long wala inalomba maraite kinama ilod lekago dayngore wolgal dayngore nkwa unse nga kit alan kumwal nas angal akumeba duta sankwa kan elwuno ko dombore sankwa sikutas kaiba bako aba lolon tokle tiriri kan ilol nama maramag wala sain waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dok longa den itin social media le ke na dok gallo ke rakaba itin dok badam burun tule tip ke nes kenes ko se kin sinas tabu mate will pi na se melen bala dombore in gurem bande mbale na loko ka me orgal gurem mbal rikera la ke ba alangi jisi gunde nas jenga si mo jende lindio kera ala akeba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara albay guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kikin jeng kital ji yela nge mara bani ne na bado injingo wa kanama wala lang si in lo si trigin allege nga indo si na bado kidugo wala sangin agwe a deldin a lompe la manen kuwa adi deldi si juel nan ki guti adi ilo na jato juel nan juona wu si juma nan ki guti adi awdo juel nan do ki guti eten sokle ki almen si kawla ki guti kersi as kerni vasela si kerni yale beren ela dombore si mara ete ke la dombore de wu di ela san asan dia ergina iri sa kerje nas kwasi min borule boruba nas ejinje ela torik na ki ela dombore de ndora torik se duo el alan dawat apwa indas ko se ton oppu tu mo wal borngo le gena ko se dawa pe alan lompe asana ini tori ki el dombore dola el na duo te ngasa ko se longa erel al ko en ka me mohandis alan el al poram pui ina mohandis ardi nga me mare nga wal gal poran ding pui ela ki se al guran ina so pe na gena se te tayara ergi na e wala al poram pui el bat guran se ina so pe na ete ina nga eleling ayye askaim na men amen ko ete sokle ko adam buruntu le ala nga ko iba ndas por renga dokke nga si
1: na nga dora ka wiya nga
0: si tar nga dora ka juro wale balbal ka we ala hatab ki juro yo xana rena nuile ke na longiti jel nyam ngal ba delle ngal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba boru nyet boru nyela ko ke maradi akar gi zatori wol gal torik sabaka na pu kalam boru wa kera ki kien tenga wal ki enta rata kundula dali al poram pagi kein kise na kwa kitkina kwa zi enan dawata gena kakawe eki keila akimba na ban kamen gete o report kwa baranga kwa gidal buru al binel ba alan do ondul na binga zi buru kayne ske la juro balbal pi alan ba kwa kerre kundule na kwa nsila makan wala kwa a ken ken a o ganga kan wala na kinga zi katine na kwa ire kanana kanana ire kanana kina do kayti
1: aso ma yarma na ma a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodian ki sursi in rindio kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lom fiya la fiya da njuru jemere asake ba ribe riba jel na ja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore duon ale lam na gureng wala gurani den ortotiyan ila juru le ati injua alang riker kimya jingi wala pizya jingi wala yi wala tayran den gudja irina ngilasi irina angiringe ba na kangu ina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skenota hu ergiti kanguni na kay ndora si el albas erito kenes o ergiti ba lenama konan ko insurna umon na ka sources a dare di ndio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo atigal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songa lon ene nama erdike na den arake ngel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatori tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi alkwa gëren kamé ala nasbeto oto ina lo maranki ka ndo ko la si ingwa alamba ke la dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina joaba induo al do ke na ki nguta fi al madir man torek man ka ngue ngame al jiti awal jona som jul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na in namaza tabe ngwa ye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay in nam keri al ilon ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorge nga na susunga na garwa nga diuke na otaker nga
0: ne ji maraman sal potaka kwa ke rakan ange ba balba pora gen sal potaka ko ora ke na hinyet kan do kalka we guran sikan tori digel ba ngwa sal potaka
1: egel ma do mo egel nes ka ugiti ha alangi loto le kase alangi loto le kase in nama yi ne pi ne pi jamale ba na impiez abay ngwa alang ki ngo zata mati ne ngwa ki din doral inanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas ko etizi ke dikhi lalang kebia a marang oton den sok rikerenga na ore duo mbior dum alkikang na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di kwa urtu tuma ban na kinota zumul ka koranga ge alki oto ilong alang ko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akel marang abatoyngo asan juru si tarifia yana makena eritok sitil yi liya albalo kerinyanga na mabulong na yesu otosunga kenes yi na sulange kina ma ko elba alan otto redwongi nalong na daim forre sa jawr tialang elon la ki daim forre ilong alan bele fortasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungar rising ati kimbele nga kranga si nanning sa sungar rising ati lon al ko ngemal deldinde ngusi na sin do kwale sa sungalong yi ki ko la langi nalang kalong kangungi idini ki kay njurunga dokke nga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insija la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duwe lonos otakul jalung abajel na jongo na duri sin yitule mazalong indu ka rising na ay bere ngalang kwa marang abel lon na ji ritok jalung na ker nga sia zalumba zinina ka santo anto ba ati duo to el alang alang ay kira risingo song ke songo kon dora risingo na kaira dora sia aba ken jering ali terin kasi tabugiz betile ka salumba ay beleng ine na mas ini ukal nyokyang marang hi akwel boto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nas kain juru ngasi jabel kering kausinga al kwain kengil intin al jurgulon tini jidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen si jiwi ati bela lanke gul daba zata ala nyi sijergi na tuka jawi dengil ali na dile ala nyi taka tuka jawi ba inanang duo zata el na bona ke bonwal min si bele tok jwa au jingo to jingo yebes in iwe a induo asa otas ken in risa sa duile songa lon zata la yi marang al ki ka ka no delin sursi kundi na kawinta kindelin nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto zin
0: kise maram bay
1: na ma wel ba alan otto duo ke na ko esi lot jawriti alan alan ko loto gle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang de jalungaiba al kwa sifakriya wala iyan jalungaiba hi ala maduin ko engwa ala ba kaso ma ala ma yegal madu kal madelin sombia na ma ki ila le yani dying ay kriya ila lanke real ji jelu inas kalumba ridike ne ngriya ye indu si allomfi innang pia dinin ko yake na de nyuru dile songo puy na ken are nga se are dinin songo puge mara nyine me nyame lala na mas ko edwing yal makin do rajal be recipia na majel na duosi mugolo de le yaw na jia sin jalumba keri yi al jaw le kalas kila dinga sin ma toy ngosang ergi kalas na ma jena ker deling au namas bas ini nama jundi kin nama otang songa ge au nas kaim for renga na ribi ri
0: ke borai
1: ne lo na jiwin durai ne lo na yesi tum alang kawa idi ngina kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani kin ota si sitanante bunga kin sitare kawe ki otto den gwasa ngi kiwi ba jato dai mburu orke karinka hi al duo karra au yi duro di oke na demborum yi kenke na sitara selengu annan dia enas beto wembel dia enas beto yi ki ayinka ilalonga lan kilota sika wal ninka udo no sursi kumel liado nama yai na nyoke ken numu kumunes ingeim kial nyoke kan lo virale alo to kota yanda emborum oroka ka asoi sami
0: asoi ki borai na ki borba tay orre kwadu ba wosinga di ke indel ndok na wela lan giso tara sindi e inna dogolang den jurnyon na den deng dieng gutin sabba kise e kamera ma se wasenga usonwa abang kwase songwa wasenga ela wun na wonga kital kin annan duki nga bage kwali kin na kena kwa kin an dieng bullying ela sa yanzi tabunti asa kwase tabunga duete ba bako ele dogora duki nga lam se kala kawla naji naji oloksi jain dogola ngire na lombali ya ba duoto ke olok jigin oloko man is ye e gerrense boru ngando wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba uluk delling albas baba sikunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genes ele rier ge ke lula alji nas ago
1: din bele na jirsing
0: nas ago
1: la ba wesa lori leke zeina bas kim kwa alji we meleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela long kinga si algi sin pago in belal jirsing in are le finiti ki ela long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundo ite
1: na abbo
0: na abbo na sta bundo
1: nes yende le rae to le ile le are to le school su kirgingol atang gut fena si ki en dogola tabunje wala elong al kerker kuringeli in ma yene sunga in kor njoli in ene na ma barake yi
0: ay ki gaba ay
1: al jona je inga bo na ba inga yani sa sunga bara nke ngona so si moge inye za tal gi jundi ala ki kayin are ngal ngel na dele ka
0: dem bunje dem bele ke dog do le na wala son ala no a go sa sa go gi jwa na ma ina wala meram sing wa meram gi eten so gule kwele ara izi yang mara ele rol gi jeruna iri pir jangam pir je ela si aba ilong wo na stina alanke din ko sela dorale ba alangi dog din ko dog iri je ki ko ara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi kering jawe te lamba o al akiran tari pelan je to yanami ela leiba inalang azgin ba fakka abo nga kabin ese wasin ngo songo ki en dogala se awnas iri kawla na zeiwe ay duam ko jiki lu jawna erdi kunduna iri jeil na nura wan wan pi din ko dog abaji iri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tirri pi awal gal abalay nas mele lolo ela se ko dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makingal nyet masalan goranin di yakul na goran kay ngo kam bari age min tori tori na kay na kan akenge be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke jurunga berren ko gidal jure ba na ke ben dobi do dain suru ndul na isi belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabaka na
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basi njwa maendengi aisa sabakana opu jutumo achana ila imam al jamele kwa zi salapi dulinkwe na mwajani indeling ala li ayesi dele kabia na ala jingene dintari inzipia aljiji alasan dintari nduwa sahiba maendengi aisa kajutumo ala una maendengi ya sabakana apake nama denji kili jame apake nedin isle nama galdoksom apake so minal aldalinga nyetinkwe abas ila si tina bas tina abas ila sa tina abas njwa sa piepe jisi na alba ko la ngi jisi al kere gis ki dulu ne dollar giti ay yu do la suruke ela bele sa sina bi do la jametum bas mo stet pa patum ol gal gis som tumo ki ngara la lole mara il lore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rek ay sen ko ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase fas non dantin man ning en ko do galangi kulni e ina nama ina da mbara ke na en ko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga inna na
1: bele bele opuwe
0: imbele ye bara bangi jual in rimmen pe inal etri wala yesina enesko na inan kani mara ken ko na kele nyetti awna dobi do ora dum we dong dong iri tabbing ina no bal amba jeli sera
1: ye ken si ko na ge aliye na rimmen pe marang marang den ken ko na lemmini nga puuke alankaran
0: na kido kido sin kido sin
1: ko la ken ko na lemmini karan
0: e gal na kido
1: ina me yal ki ngamin orre wonye den jur wala poisonga
0: eh
1: asa are ngadi ya kenasi arretine beleng
0: eh
1: nesin do monki do radigel nesji asin jelumba inma yeyi
0: inda do mongi
1: imbaran ken kona nama yenge na do mongi
0: eh
1: kabara soisonga amin
0: eh
1: asa jeyngo ne jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orre do mbi orre do le teri en alanke ken are ngatullenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngona kay nga na wutka alan kay sur ngon roka asoy bara
0: e ke bara ina ke bara fatay ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aba en kwa alan da en baran ke en kwa na kin le ka ngi kin ko na karuk basaba mi ngete
1: asoy
0: karuk mungkin en sur se ani na bara ke se nan o se nga sa yido sur se jani na orre nyetin i long san sur nga se ko na kin ka un bay ngo se ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira ko nga sa kungile on mele ye la gena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele bele de mining apoy
0: na wad bele de mining apay kise inna na mena king coming
1: ko nan die mining apoy
0: ya ten sokle ki in ken ko nale aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in kwela ndu ke ayenga is na ke ngana o sa rim men pya asang in bele se age in bele ga delding alba in long albele oge jeyngo se jeyngo alba delding sir men ja na in bele ki sense dombores ke maraki ke sense dambu no uho kari asa duo kona aya ani kainas kona enke ki na kape aba ibe mara aba illo no jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: ki nyenge kona zata ali illo ngasan orre duun ke zata
0: minen pia ba jene jiri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi mara ba bas non 19 in alko langi tin kulni
1: asay
0: ana jegil ay dok wasidi gital ke basel wasa seleme isay e ina ma jigil wo sidik ka kire dig na jago ina da injir ngon sa ba lo sa ay kire ngon lang ay keng e alang so ko tabu kwale na kain so ngon zat na kain por ngandi en zat kan gari ko ka ngela kundula
1: a asoy ina tane asoy amin abaki illon na ke are tulle kan arraye kamen arraye se hense ila na dele skirgingo kibang tabunko na banna jenken marang abas raye akamba asan tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tullengan na kayeng arenga tullenga sis dele kirgimo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tullenga kila mbela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmangan jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai tulle kwel alan kikien kutungo na ko inama yayi al jirgingo ki sensei are tulle alan gutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga eja inama talai nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang lited na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: de ke braina ke borbata ke sense a kin ken sen nga yetin yenge enang a ken sen nga yenge maramen na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kier belena kirkin wor ko ki kwel alang imbeles starika inalang ki se inal ba ki kirsin na ka lomsi etele sare aba ilona inalang ka ki lompi ke guro a ki bang itkumo al ki kwel kan kel mangela na ital wori ken adok basin kenya la long na batori jegi la ko kaindo mo ko akari ko adok ade min no le ya na mang ibrahim na ma luti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na mang yaqubin na mang silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le kagul dok albas kirgi ngol dok uto na ma khalas na ma ina lan gawal yengweli aso ki ibrahim ki barapata maram bandanti basina allo sa agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke boraina borgotay.

kwa belenga pirja kirchinga yenyet apostol as geba walagal pora age walagal tulenga ageba duobi duo asa kuro ke alang ba mireta si pia anamba mire kwala si pia walagal alang ba kwasi dawe mpia uo gal alang ba belenga pirian resing walagal asang belenga belebi bele si long

0: Aro up.
1: Ayo. Ya Allah. Ayo nerfikir bamba. Nerfikir bamba. Allah isarang. Egan lah, kau ini angkong bayi tinna nana dekah.
0: Lo lo, aku nak kiri ni ya, jangan tinna tin dia lagi tinna jual bayar.
1: Lala kuizi. Ii, kuizi ini lah laku.
2: Ii, tola. Eki ena.
1: Ii,
0: kikang.
2: Aywa, uo bongo eh.
1: Ii kang.
2: Uo dolpo wala.
1: Ii.
2: Ay beri beri dia beri.
0: Kuizi. Ay nanti nak kau mang.
2: Ii.
0: Ah, ini injar si jegil uo kerensi.
1: Aywa.
0: Ayalang ato deng rugalil lah. Wo burungeli
2: eh ni mella swai wala tulle ya
0: ya
2: aju wo keren
3: wo ya
2: aju wo keren daraba kadu so sikaba
0: ni kelamba
2: kelle jami
3: eh kelami
0: so wa kadu singkela
3: itingal itimute ngatara
2: eh domia wala
3: egel
2: ay bendelimbar
3: kuiza konga
2: auja
3: ay si bonga bi
0: tonzi konga
3: ah manzi kusia bomba
2: kusia ke bara
3: ya mongwe na wo dolfa ay bendelim
0: gela kakire kan
3: so gas kanas kaiti ba
0: eh
3: ke daran kibas nitet kaiti ba lon wo tonkel
0: eh la le ngaynye kilma
3: kan surge ke
0: lakini
3: ni
0: eh nyangi
3: na is gal taringa sungi
0: eh la kusia
3: ay bendelim kakire bomba tabumbeng
0: badba
3: ina mala tabumbeng
0: ina lo akomba
2: eh
0: aunas kan na ta wo burgule ko
3: ya burgule ninko
0: eh
3: ay domi benako
2: eh eji waren ko eri sar denja
3: kawara
2: eh
3: kamin kani arabe se ko ya den ha
2: eh
3: nan sare ko inderen witien al roeren witien
2: dem bogui la gal kan sa so apa ya bas ko ya den aja baran na di kuro
3: insi wa alan gena squa burgusi asan ya ba
2: eh
3: elo dian ke mutu ngakele bas kal gasim pina ma kel na kerino ungo
2: eh
3: na ma idi ngui
2: aywa kalat na koma
3: na galim beral kilul itinsi jumel
2: eh
3: ko la langin dombre situ le ardem pia
2: e dengerin ko la sang age avene
3: e ko la sang age ni bowa
2: eh wa warangin
3: ko la ngana sembe langal al den dio otanga sa songa si mobility
2: eh
3: ne may yidi ngino unginas ogora poli dia la ba ko la mba alamba jofo dengi
2: yidi ngalin kangin jali ki ozia wairi
3: ay balba
2: ay ko na kago
3: ay na ko na kago aji burgu
4: naam
3: naji jalla
4: eh
3: ya kay ki kela tuzin
4: eh bago
3: kul kela
2: gina jan do tokola
4: yang
3: bongwe na dolfa na tolla
4: da tolla uo bongwe da uo dolfa
3: tabumbe
4: ay mete banka kira ba jawa
3: ko se askamba
4: ay tabu se bote ina ba eh kama sande ne ngi mampiri yo do imbote ne la so kin kan ite wara po do imbowi ne
0: eh
4: na bat bote ndo ngi la
3: sa gina ko arite kana gina wal bo tirri jawa
4: ay barri bet ko ronga
3: gina tolla mbi di mbogu na sa so pui
4: kan gis ko ronga gis basi bat daban anu na kia na gis basi ni duire le debbe mang bat na na wal bas alma bagu tarasa mang
2: ah ye bagu ngira do si pega le sa ba kal dola kina ronga re kania hay wo burgo di tinga ni ayel barnes donga kabi
0: ege to sto
2: di ya ungi na na rengo si ri re ga ba ga ba ngas donga ye bi
3: ba so do wala ti asoza
4: ba to le ka na keri ba do wala ken mang ko ma so ma ska bitia mang hay na na ma piri yang do im boten ing pen ting tek tek ka mang
0: ni
4: yo na star gen ko na ing na ma na sa ni ini do ndal de ngri woba
3: aso
4: tabun ba ko ya
3: tabun kela to dai sogi
4: na skoro de kania ma ni na baba mang
3: ene min dai sogi
4: pat ka alam sete bata zie ba mang
3: na ma kela azie ba
4: a zie
2: ba la ken ani ngai rubu ken jila ngai
3: ban dom
0: yang dom hai ka beno ese yego
4: avaza azi ba batman
2: ai
4: bang bang nak mari aji ani itola
2: na
4: ekel gal ding abogal kuro ai kasa ken kwase ani tiktok to kweja
2: tolle
4: eh
3: kusias ga ba etolle dai mundo tabeng nga
0: tabeng da
3: aba ken ku mona lo kwa dinga tonga ke imba bas gal yesi alanga donga ka rutiga
4: bas unu suwa kore to da na buo ko para patape ba
3: eh una ke da intas le
4: eh nangi
3: a na gal tori a do kerenga ko ingi
4: eh
3: kela na yesi kulo
4: eh tolle ba
3: eh
4: bat ke bora bat man
3: eh
4: bat tarasi
0: egal
3: ai la domi a soy bat
0: ai wam
4: eh
0: ye borai
4: eh tarasi man
3: eh egal na otto ko ba do kelye
2: eh
3: alang do a dai ngun tong kayun gutan kirsimo ye aliena dain dombore te yang kirsinye kitab al muqaddas ye egal nama kelna do kurgulungo nama kwel asallon fi kwasi risin
4: miti menega tabon jio bae din kitaben urgeniye kan do ke ganay gine nan bela en kelame al kitab dikena kitab muqaddas kere ye al kwel
3: koela
4: alga la ki giren tir kabal kela amal ki timbe la gadi kela sesi tingut kawa na na mesin kwa indombar
3: ka sa yala ko lingi
4: indombar kita mo gadan sin bat al koela la ngisi bat dombaran ti ya kana na tonke
2: la la be ina ngi ma
3: ina bela do mi ka sa giren na ki en kongdo
2: lolo aba ina ngi jar na ka ki aga tar su kulya bat dombaran ngara na ina
3: to la ka gali na minye ya in longa san teri kana dan dio dan dio
2: kala
3: kala dan dar wuchi
2: mai di mai di dombaran ngi
3: otanga kele sis ki
4: Yes, I was keen.
0: Yes,
4: I
0: know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know.
2: Yes,
0: I know. Yes, I know.
2: Yes, I
0: know. Yes, I know. Yes, I know.
2: Yes, I
0: know.
4: Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I
2: know.
4: Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know.
2: Yes, I know.
3: Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know.
0: Yes, I
3: know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, I know. Yes, lomfi basa kay na risin tetebe wala wala lomfi den kwasi kera az risin balmen torisi
0: mainan inne kilma inne simu ya lomfi so sokagal nama liya kay nga na arden ka wala sa disu so simu ya basa soka
4: in aldesian simu se bat in le basen ki asor gi
3: inne
4: la
3: ga imbel nas asoka
4: ayo ko
0: ay yelo
4: ye
0: ay longo burgo la
2: dalwa ga misaldi jaldi ga jaldi
0: ay
2: ko gis ngal di
3: ay dina sa re swage ay djegi ba
0: dila ay lomfi deng
5: o so is ka lomfi deng o so is ka o

0: Alieke ine lomfi na kegil gal nais arden ba na kegil ye lomfi kingasi aygis rsing na aygis beleng alanki aika idi na lomfi keng dombrendio ye tette begis rsing kingasi ay arden gis banako naskel kam na magal kelia na kerito tokulo
1: ke borai ay ne kilo kare
2: ya
1: ko a digle na man kwa lomfi alwar si kain banga siri singo na kiken domunga kwa toya ki koranga kergel songa asa krisingo kain abanga si na kiken domunga kwa toyang ki koranga songa aule na intile kin sogale asoga kingeja kingile aisa kiden kwen risingo aljei na yesi mirotonga ya aljei dok na kiden dora delti en aljei na yei alkiden dora rumming tu leke nankil manti yingin jarrike na nyel odanga nyet bawa kiden bele na kiken kuro elati le aljei na kiden sur ti ying sipia nas kwasi kien ku senga faso na nyanga na ongo dem ban kuringin suru irire nama ille enga al melegang nyeding dieng idi na dem mirot al kille songai min melanga idi
0: ene belenga kekire
1: ene
0: na jamay
1: kekire ge ene ma kongina nana kinsi tok tok juru ngales kegilia lumpi ay kwai
0: esa mentori resim
1: esa resim
0: abanga si
1: ki keng tomo ngakwa toya ki aye toya ki koranga songa
0: na kirker
1: koranga songa na ngalom balke dorot tok sirijo ki koranga songa adi ki yengai adi ki kweng borai adi ki kan borai na ma risingi na kul ala ki na la joba ay la tamaro yual ngi na ngi ha ki na la jobu juru kel inen jong ha lu lin gelu ngasa inen ngi ki la no nyet
0: koranga
1: songa na intile na ngai ngi na pe ngi na skei na rising idi na aningi la tile kel kammi batara sanga ay inzi kegil kai na ze kei na rising intile
0: lom fi na min tori kenga nas kaim banga si risingo ki mirsalan dora ki koranga sunga marang asado mas kei na rising
1: degel kangi hi
0: ene na mayene jinjwa na hekin si do kela na rising enin kwa wat al kena rising lodiang asa kiel nengiz rising marang kiloriang de nga rakerengel la e kwa kulak de nga rakerengel in kase al lomfi na rising oi lole daga denga rankaramba ile ba kilomfi kanki kute yangan ile lebizin kiu maranga bay long na kilomfi rumingas kamba na meningas kamba al jaru ngakan sur deng raken kembele anga rankaramba loden matgin duodik el nes domon fago ile dogmatin bele na mara gulloni na al mirsali wala nina lem gwal yetori kim mirsala so ngwanji koran risin na dog kela na risin nina al asayeyi ne ki domburen dio kumong inse do na ardenga do lay lol aliena skenes racing aliena neskinga simbele kwa
1: ene jingo do kringa lobi e kainsi na racing mara kambele nga okay erbedin beleke na lobi beleke
0: na ingelye algis kaine min kikahungelza
1: ene maden tarai erbedele na man pech pejung umbelta nangi jundi alan so mari ngo balan war
0: alan al kadilenja
1: egen ne doral doro usi mara en doradik nama dorai lene solom sike nasi tariki
0: kan ma tuga wanyaru
1: ji nama jam dorai solom giri nyaru ke kindi gwa lulai
0: nangal dusai
1: nang sike ake in nama digi awule nama skilo ridik elane sim kwa ai aljo lolo ajoba jo ajoba
3: yele kiyere dinare di
1: ine
3: di
1: suri jimo jimo ya adiyo la tulay wala adiyo wa tulay nama ijegil al tulay mu dingere mba al kilom ping eren
0: tulay
1: tulay ile bading eren tulay nan kul dialenya tulay aba eladik jitiyaza embelen jojo bas injol ngala shitan nas belen
0: ya laiba
1: marra ki al dom borse ka kan sekol kay ngi siska me lan kala tan nas pirjenga ki we ngayin ne ye ngaskal nga ba ba ki en karaba nyet kabi na lompi ku kalgale allompi jalem pia
0: adi tulle nan ingama le pia
1: adi jitina
0: ma ngama lompi pia
1: en na ma lan
0: lompi ye jitisi ya
1: pia api ma pelet ye ndom
0: pia lompi tori jitisi pia adi
1: ko le jiti pia jisi pia gila na janga ba
0: ayen pia ba
1: egel en na ma
0: wala otan tulle gal nyet do ngay njaba
1: ne gal en ko ye al joyngi za lompi ye al joyngi za gona lompi sikel ma ke batara joyngi aske ba
0: ege na djima jaramba en ki kalon sa joyngi si
1: ege na ndenta
0: ore ko joyngi si kalnga sa
4: na ka se ke dik dogal be longi aba warren joyngi la ke ba ka se ke dik ngis longi ina abang ande mbele la se al kwa mang ye lompi wala do se zaongel ba
1: net
4: abang tori en kiral ke yimang abang ke raba longi kay ngou wala do al kay
1: na ka be ngeri ko abrem day ngou ba nyedil ngou bilin ko nyering
4: ege
1: de yeri de dok yana ko
4: de net le ge
0: ati ki ngou al kerebel de ko age al isang ko age
4: na
0: en kanal brem di nga bay ati kingal musa ngage nan bire ndiye mbay ati kwa kit gal masi ke rikulija nan do ngal bire ndiye mbay mara yenda ma inkare le peket indo musa ni ngualay ba ire de no yeri ke nan ngi pomo uke kwa musa putton na man makoya sang ire zata kagiya in yelay ki ire kay mu ki do kay mu wadi yoki
4: ba ba
0: egel
4: kay mu wadi yopi singe yide
1: perje
4: jago
1: aso perje en nama yeyi esa minwar kain wonga si
0: risingo
1: nase kine rising mara nase kien dogolan ereng risingo na kien doma kwa ji imbelezi joza beremzi lompia zi kwa al jorone la jola surwal kes kamin ar risingo ba
0: risingo
1: egen
4: ba kwasi
0: na dogie doktor do kanzi
1: egen
0: use zi do ki yenga
1: risingo egen me kila ba ambiale na menengel inneng
0: majra men tabunjo ile low kenas mosot ka
1: aliye
0: imbeleng asa a soka kari kwale kwasi keden kwendora risingo e jones le logiciel
1: awule na men kwa
0: e
1: aisa ke soka kari kwale kiden kwe risingo ne yesi al jundi ne miro nyedi ndendonga ke miro nyedi ndendonga ke na aliyei ne kide ne kikie del disi kawe
0: aso
3: den kwezatu
4: ndiji manyar mani ndiji na jona jigre ye ine wo bala den kwem pal do ke rid del dino ayni la
1: egel nenni
0: na gel dogie
1: na ye den kwem
4: kwa ine la ngala kwa ine ting
1: gan den kwem kwa kana doin ba al tokkan ay la ka jigila le jigila
0: aba yesi jigila aba ka jigila ba doin ba si
1: jigil al tokkan
0: na lori angal imbeleng
3: den ba do kwa
0: duile ba le ala nga joba ile kudin do
3: kwa do borele do kwa
0: kin mirsal kulin yedil la kena
3: wuma
0: na tolla mirsal ke nyet al gele nas kandul nas adya ke imba dile elna na ile bele si kwa
3: alka
0: ki baad go tokka
3: idi neba do
0: na abay ka jigila lo ba si jigila
4: lolo
0: na duala ke balam bale je ille ko dindo
4: ille den ko
0: akiba indu kezu zurin ku rubutoy nenal ina majram ben ardem pia al yew ye mirut kul den donga kay
1: ina moza ye ina moza lilla nyanga nas udu udu kuruleli na na asuyel baye na resinsi ajol ba kaba koreu san kwasa kin kawla jaran ilal lo adoti alka ang lumpi ki ngongan ki nga bang nan irse ya ka kurbon
0: do baye ilole ke sakana
1: egel ine ki me kin kimbelenga gena resimo na marra jegilala
0: atigila ba
1: egel yene men kwa ay san kiden kwen dora yesi bagil ali yesi bagila ali yedemba ne ngal auto ko
0: ne bi majara mena ka wel tolla asan ine domon kago al kiss in kalong al ye na lomfi oto kul dong aja nangal miro de sidong aja nang kuringi miro jahato dok al ye na e undul al kwasi timbil jawri
4: sidong wayngiti
0: na wayngiti al kwasi timbil ja
4: batba
0: na oto gore kwas kinga na skane bi elo ngasang indomun si ay kaku king kwasi
1: bele bele kirei
0: na kalengas dok na yendo kaminga ki udo alwe ngiti jato
3: ma kan elonye gutwali kan jalung eri na ja eri duazi eri zi long na ya pia ba insunga tarai marang kwadi ka ina zi long na pia la mara li eri gervi marang zaina kain kain kwa yembas kalunga mungkin ke ki bele kel kami marang ke ja ka ela kari kulela
0: namaz jua sang injwa albel na ba
3: na bagil ila sa ji jalung jenna jawli
0: na jawli
3: na isu jawli na ujana jagil na dok ritola butwa sa jamba ila ila sa ji dele songam butwa jang mungkin na nya banese
4: ji aba jongona jigira dok te dalin de aba ki joro aba gerne ya ina kin dombare al kwa kin is good kai ei kasa gerne ei dombare kwa gina dinu in kalngiti alliance wa taras kanne na kai kwa na kai ei dombare kwa gina so korong kanne kaka sa mozot ana sel dombare si nu irian dol aluna ken kwa gis do nu in kalwa le ken kwa taras kan
0: ne ji ma jaram ben ne atigis ki ngasi pie ngawe ne indu al ken starifi albe di en koyi
4: mhm
0: ne ki kilo otanga sikel
4: ne
0: lomfi ine werig lay
4: lolo
0: ala lomfi dozi en viena gisi
4: mhm
0: na otto kwa dinga ke ne min jawil kagul
4: mhm
0: na kwa dinga ke nge ne kulunga kawe na kwasi kabi
4: mhm
0: ele duba lamba dai en koyi
1: lolo
0: lomfi ken otake le kulum balam bon making ene
4: lolo
0: imbere yokani ine kasbe zilal lomfi wori galay ba tabunje
5: ya lolo ka gisirti isinho atawan ke akwal kula kawena osanga kawena kingi gi bowi ke la osanga yeng namo kidien jur kawe na kidien diru kain skalnga im be arang inang inang e lagi marang kim gwal asayen aliyeng di kawi yang skalnga
0: e gan men kam alang kila asana ala lom fi kila asana yin sini sele
5: ba so mai le
4: na pigel
5: ayo
0: ila bere kene
4: lo lom bi duan haga bobo ando sini
0: ala ambo ambo
4: egel
0: egel
3: kan o wel ndo itirgi ngwadi kan kan kil jam wadai dai ngoren kwasi e yani al minking irtingola ele lem boruye oto la wala kani wala ayanga ninzike
0: ato la kimbanjo
3: ayanga kari na mingela tile ati ele wu madin den dombore yake ana seke ana badal king uto ngay nangay mbajumel na burjumel ka jaw kiking ayanga dina kimbad lombi den dilo bala kalis pala ngay balangis king
4: balangis kala
0: ngel gito la e
4: ngel belenga manaka ngine ne
0: tola
3: e
0: ina kan yendo ile beledi sikai yen yendi enjuru len kawitia kin gwal wezis kari kulje ala kamungeli ba
3: la la ka ngel wala senya tinga ge kiking ayanga kul bad lombi bad kalis kin kiyazi bad kin juma yen kumel wu ma din den doran sa bakela
0: yani ila sido jundi ila sido jundi al kay no kin al kan na sub na sibanga kelle kin lul al barun be
3: akere la wala ngin waye kor nga kan kwa so nga ga ni uto bule torik zaina e wu mu zam barun kwa alla ful gwan baru gai maranye nga lombi le seje gai na lombi sengi si kan urugal dengi lombi ka bela na na ranga king wat longa ke la ye nga me kitaranga jigele kan ka bas ke
0: ngi bolas kelami
3: ne na ranga nes lo ke nya maran ki dam boru ki nga nga ne nga ba tiriri ka ba tiriri na lombi si njam ngal ba ye no jumel marang ma gol lay lombi ki nga nga gul
4: ya kan dem per ye kai na lol era lo era ji jonga al den dio jonga na yesi teri jaw saremba ele lo si kuili wol gaba ele lo su nyet
3: egen la gaba ene sta ngami nye gaba e kama wala ngi le ago e kiki ngaye nga kul ka ji insani ngwe wala ka ji do ngor du dimba le tori ngina jawa gaba tlo mbizi na mas kul yom ki ndora to biruru aldi ne kele za amba ma to alan dora ke regin nes wo si ke uru aldi
1: egen sese
4: e kan de se ye
1: ina sese a juro juro ina wori nga kangi ne juro wori nga ne duo may nang aljuela san dom pisi jum dentas kilomping dojaro
3: kati
1: kati ke naba nga ko ba so mo si jungal dia lompi si jungal
0: na la ele dok jondi
1: egene ni
0: keti dok
3: ye lompi do bene baben bene nga de a de wo ma si jung
1: egene
0: la do la keti ni alka sena el baye asal lompi si ko do mbele teri a na eskela amina oel na ki duo mbele na mes ilon dok ele duo mbele al duile long ninal duo ker si duin taske lompi nga wetia san kila bele awo
1: en dok degi mang marra annan kiki ye lompi kan se kelman di long annan udo jumo na jawli ba
0: eh
1: Naden sejwa.
3: Eh. Ne yesi sejwa. Ne yesi sejwa.
0: Eh.
1: Baisin kel ami marra. Ne duwe mbeleng. Jato ana lompi ruman kene inni.
0: Eh.
1: Aba ki umadin dorai balanga jumumba. Kangali lengi.
0: Na umad kangali yega dok mbeleng ka nan wintar di ke. Jan di diyo kere di pal. Ka dok sehala helba.
1: Ne yegal inga kelwe ba dok. Den kwe ni wasan kwa. Duimba isa jado lompi jige ngale jarang. Den ba inga skwa ba.
3: Ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu alba dunsu ka lunsu

0: tiwọn.
1: Yan. Kai nwo nga asa min kaule, min Adam le, kaba dori si wọn. Al innen ja na, innen ja na, innen ja. Min din, ken dogola le, al den bare si pui, habilin si, dok kaba zri si wọn. Kari ne jidi nguji innen jel, na kai abat wajida jegi ba, al kuseke ne orne jan, alan ja. Na al pia, na dok inkwa jizia ila, ayla urwal nge kawe. Nyanga, innen la bare si nga, ki kul digan ki mbianga ki lan min ela
2: na
1: ela na ibrahim le fago ding na maye nes ki ken dogolan age na man kele kele na ngire na musa le kin ki ken nyen kin basin risin basin risin basin risin musa zido ko sin kwal jawngel ki ngala jaran al ka nes amin na embel ay kal o to ngal ngirso di mbara ella ki di ni ri ji ki do embel jirso na ki di inela na marisin na maye na jegila ne kul dian kwa albas risingo bakay ko elalan hadir kagile ini na ma ngawal yelompi marra alden belesi si akeli ba na ma ngwa na ka duldin ko esi asanki den su de ki den sur el ki den jalon nin ki en kay na na pirje nga kila ini alenye docteur bu nin pian ngwa ye kage ken duldi ade ala balti alan den durakel in kul jo ngi ngui
0: asoy asoy mo sunga tagatin asoy na ma gal gis ini embreng a king al den don surun ereja al yella en kwa asa kwasi soga kri kwale ke den kwendora el nas risingo nansi paso nan kien ku singa ba namagal al kisi aja den don surun ere
3: asai
1: ye ila den kwesi na ko ne kotio
3: na bagi kwa
1: eh
2: na kotio na
1: den kona al melegale so idige na dele so azam amma do sey ali jikeri kam melenga kainos na zesi na rile fi qudus qudus
0: qudus
1: egel
0: teya teya
1: teya teya egel na illa na maye ne diele ka kirei egel ne ngazi dok makire ndora kawe
0: ile se jundi atiye ki deldi nga dok insi kalong al melegale so ka kire kan na meleg idin ge esen kinga ta
1: jano
0: esen kinga jano ka lom fisu songas aswami a alken kerek nes kinga sir risin a daying a won tongle a ka kelma songa simoy idin na otan kit security na detening abdu o on asin iwa
2: lom fisu duaje ge lul na to jones aso jamin ba ite yani elegi esike ngan jawi ba kila ze kinga zipilo
0: kise kise ite ne marangelie asar kilori galle tori inzikanga allon pc kitin sikang algie sikwa sang asokwa
2: lompiti neske ba ze yesi asoya
1: tetebe tetebe no legi yanke
3: ba bambe ba malba jaba ba elongi yesi
2: asang asoyo
1: ka asol kuri na wingi da za
0: ka asoges amin na na nama wel asan duri jum a neski jum age nas lomfisi asokwa aliye ke neski ngersing na mang asan den sokle do ske neza
1: domi
2: asoy ba jawel kuri wori ko kindo mo to lenga kin ay sa jawli wo e asogis kamin sunga alang au ne jido king ungo to lenga ja dai ngore ko ang e dai ngore ko asi ne kilo jawli wo bas ke neski lon kirting alan si idi ne ji ndwa ko asi kilo ko imaram bele kala kame bana su kuy ga na lo ko lewa wo jigel wo na dok dai ngore ko asi jegil neste ya le yela ki king ko na na din ko en ko na isa mongwe Namas gato kaiti
0: quasi kul dongo bani
2: namas
0: namas kaiti
3: batti baraya asoi do bawar bela
1: yeah.

Queen ala doki kilma simoya tozan kendeskaya na ka kilma ke zonga simoyi tina tina kunjina na kunjina lom vende mbele krizin ili na ki eri kereskaya madini alang kaba ili alang kendes kumo na lom vizis tule kiwi na kaya kilma lom vizi ya aza yue na ma chongande kwe nga na ma yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jambeli ili na ki inka yin alang yazi kwe ngi na ili inka yin alang kaale ekis beleng dake bela queen ala nas kalung na ka duin suringi kilma zon si muya zando kalung ni queen ala kida mbele kirzing na maka welang ene bele kagi lala lomfi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e belengis na maya kwa zi imbele zi al kwele ndele kagi imbele le ale mbeleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya tokin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kanyin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui el na bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongal ba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idigna na du wing na loka kire le kawe kawala mbela zimbela zi kelkam lakim na in anande ingrizingo kawala kuro na makayingo tan nas kelkam

Pela na kuing ala kengo adang ile belaji kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwede ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalung imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tonga oke tondik nyoke ilamen dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na mai imbele lombi kwede ngai kwa benes nas kelkem na ka kelme songa simala imbele di kanyuru ngoleka ina na lombi na kwede ngai kwa alkwa dinga ke ingilal ezi kwenye bay galina tongila tongilala anayke anning uroji to nyatinde bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbedze ela wala ayeri ela indo afaydi ba wala lombi ze baza fiba balam vize songa kwel idina lombi ze kwel na loka kire deng deng anay la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anning udon jitti on dawlo akin jetin dele na longo jitti okin jetin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kiral undilu jitti on kelel ki wazu bulili idina ki yadi kwa na ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidele bule alombi al ke na ka wada ngin alang uling izin ada ngin along tong ka kire batong ilay ala den kilma nyetti ndi lombe ze kwengi na kide nyoro nyetti ndi lombe ze kwengi na kwa kuda kujiti o kwe lakin e na kwa ba ka khala da lombe ze baza na wona yi dora ide yal kwa kamina dora so kwa so ngi le kwazi tabon duri ba idi na kay nga lakin lodi kole zo nga kay na kire kul kwa nyetti ndi lodi kole kanga na dual ba lodi kole jio lodi kole jeng ki kwa makula rabu aba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kene na ba kayuni ni jiji ti ko ene kanane ki ni zuwa jiji ko kamina ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalule kan kan tabu ngozi lombile du kui ila ki ngo du kwa ke laban ele din kalong nanin kin uran nyatti de ele ne ura git in lombe ze baba ko ba wala de ngari nga kurel ba ba lombe ze so akwel anin kwa ke jiji ko ba lombe ze so akwel ani kuinga eleni bule kuinga bakin baylong jittimo kilala irringa na kuingla dawlo ngo killer bar ilongi na jittimo kilal kwazi bule na dawlo ngila dok lombine dawlo zi ini inzi kwa inzi fya ina dawlo na jittimo kilala inzi bule albakul toki nama yegi zingwa e denya melnes lombi udo akul kwa ne zingwa jittimo ngan ni bulel min kwale nan erbedle na kay zurngale na kay darunga dakki kwale ki doron enni bulal lekini dingina engis kwa adan tonga adan kirkel ingne kwa adan kirkeleng no kawe jonga dwimbera na dwiniu kilallo mbizi karikulu duwa ke balang ingwa allo mbizi lombende ndora inzi basfia nengi udon ke gitun nyatindi bulen benne lombizi kwengi ki kankel man nyatindi na kainte bungole inka e ale illeke dawla den tule tibilal dawla kene kwalen kiyo baw dawla yim baw ba dina e kurogi ini na dugin widen kwelle na den jalo legin du we kan kingo na kan nyurngo tikin du wi adayin kalon annen dawlo ngakin ele wala ronga kin ele elingi baw ba numa ronga kin na dawlo ngakin ji elo mbi bas imbele bis kwese imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eleng enni bulul kin garaba kinezi ngamin kailin kuru ani nalang kirdu wii. Bazi baba, bando zina anay baana, duwe lalaba al baza fiya baana nengi choki, nyeti ni bule, eba jamel bule dele.

ne ma wala zin inwa albena zin bela zin kano na zin kalun kain kilma le tabun kaina kain jirun wala inu sanga dinga kwa dinga zalba kida bule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi baska we na lodi kore kangudo kwen ala na kwen kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulile birgo na erba zin ba erba jal fiedu njang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitiwa kinkul kiyo kare mbaweba na kinki lombinde na kwengi na egi idine egi kiyo war kwengi kide ndora baza ankaba anin jitiwa kikuli anengi ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbe zaata kiyo kilman diyo le imbeleng indora ne ura jitiwa kibulele albaza la ki baza ankaba kikando baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udajito kulgida zelenjalena hinde mbazin jeng den bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na ko kain garji ga bas ki lombing ko idi ne ki on songa ki jamel tewa idi ne ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki yezi kalung denjam miling bay lay na kwa ki jiti kwe na ki kari nga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalunzi ki e ki ki on songa kwel ne kalunzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalung e ingi tonga dan izin kwa drink way ka dalung tiene la alaji jangana udonga jitoge buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne beraji tiu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiwozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kaze bay lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adang ele belazi in belanga ziga kinzi kalong in egin ini na kain ninyurungo tefya adang in kalong inel e na kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale alqwa ingolle ki al khalas ala kanen kawja lakin aja jidi ba bas jene kakire jeng idina loka kirele kide dalle denga ne le kaintarnga loka kirele zwinga kaintabu loka kirele zwinga lombi den kwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo den kwela den bagi amin.

0: Baila orrekwa areng askan alang kwa kuldombang kwa kital dile jamu ya sibamuo na kwa kital dile jongi aisibonga dongai kan nesunga tawumbago otoro dien soge ana kundul dain tuskele asan kaite kwa nyetti nyegere nyetti deldi dio kital kan na afenga kan na tinsi kan nikit kan na otakitsi kan aisaloto a kanyungi bago kiki raing an kerker baro bago kikien areng an kerker kikien belenga simonga kikien a otanga kit alkien kil maleke ni ne binga dirotini asan bago na kay ne jigitia asan orre bago na orre tumo ka donga isunga ni enimwa kwa kital da intas le kurol lomfi ni rumanja na kwa kit gal alwajana ge gal nas lomfi efero na baranga kita sedie lo kalumba nasgal lomfi tajage nguinga na kwa kit galaba lo na kit rijindin koran kirginga kela kwa sigal nas lomfi ki mbota nyokefia a tabumben a majaramba en dolfay jiani jago a nagal kinga la donga jani
1: e ke boraina ke borbata baranga bayla e orra kwa lobi lo albain e donga kanine do kwa arias kan e alanka kirebang kise kwa kital do yena daim barun tule tip kein kwa kital ko yola ke ngiyatinding alalompi gis ker ko sema kital ke ne ndelnga namang wajanga namang kaimbarang kital gal do kuzingi kolas kom lompi si alang roman leja na do kwa kital wajana ke na ro ko una bonus evero ele una kinsi kain diktora pa baye marakeng kwa do al kunyinga dawanga ma dawakin bakwa kit ge tarik wana ya defi marakise kingwel asang inkwe ki sel yene undunus kwasi efrel ene sabba so is coming ki borai ne ki borbatay
0: a so is coming a bago na duobi duo rimmem pia daimberem balda ilay allongiti ne ire rimmen enha ne machen kwa al bago ji ay jelu al jiginga kayin dingil man dio tabu ngereng ay jawrti jiginga mfalya indereng alankayen a so is coming a namato umbeng otono makwelok alang idin kirsingo a alkayin konjola kayin na kayin jigenga kayin na nan songage marang asakayin na kelba namakwel alanko ei na dok dain si tombol kel kam nyetting na kwa kit gal asalumba arkadie le pegel la wala pegel ba gal bago kwa kul a namako nas kayin ko na dinga kel kam namasgal kayingo a na kayinga le ei na dain aldinsi wala dair riming arrimenka nagal kel jigengang na konjolang ali innan kayin na kayin lia indereng ki ay sekerengel
1: asoy
0: namaskayun na kayinga
1: chibray.

0: ke sensei konjola na jigenga marang kai alkain kil malet kanas arekan konjola na jigenga ndi ngindren a so sta member ngakin altaja gem bago kai asaki arekan kain kil mangale alan kai nya sikani na kil mangale kai ne kitonga kirgol kin jigenga ne nakin dain suru ngire alel nasbitul kasongwes aswamin orre kwa albel na tajagim bago a kilmay simmo bawo a alkoy ngama kilman simming surbas a kisenze inabar nga belenga kundie ba a dieng are na dieng jago ne kirima yenge nes elong ki aldonga tokenga na alkika injurwon na kika rai nganto kindeling alangutka na kay nyokenga si kuluna tugaka ne kutumuna tabunko asois amen kwa kul albel na bago a majaram bente bunjing
1: e ke boraina ke borbata ke se bana se nyetin do anni al kelena kagul e yei oran surmana borun surmana bangan surma na alan surma lobe lo albe nyetin ding e na tuske dien kaman dogal ke yei na tarifi al yenas bi dele a kisense oluksi it be netin bitin baye ne dinya sa tarifi na al tarifi na sikin si tarifi namaro giena en ko barnga sense ko nyetin ding illo ye ina la lomba al bainburgu ni wala bain kereni al dio ko ne kete ngaye al di nyetin nal orengi na dai ki ko nyetin ding na dele oluk kay jeal da ka jamban dio ye ne jirtin dok oluk insi jeng ina dobi do al dio ke na wonin kina men kam ye ten sogle ye ne tin pago kay na san kundu na keverel kitasa kay na illo do galangi ki ngasi gundi na ki songa tare ki kalan tabun ko do baye ki se nama kiki kelkam kin kita bundunes bamming ina lomba bele sia kika naskalom bele ye di ndio ke ela ki se e aran si di di le kumona kay nama ko nasro go puko kalan tabun ko a ke bora ina ke bora fotay bar ngasi do ngani ki se nse barake e taru puko na jil na jago ki se a orden se am sa songa jeng ki se inang ye tikalum se orre asa kwa ke na orre asa kwa ke ke ki se alkien kil ma nyet dele ke ina do ri kerle as al gemba ina na ye ne ki incoming a so kidi ni de mata kan asa bitul na as kai titi ba ina ngas kai titi ni ba alan ke gile ki sorse ay kwel wala da ngor se kwel wala da ngor entar nga sa ni kwel so ke sa melan sa bake borai na ke bora patay dog barake na fago al ye al en kwa asa jengo na jenga jengo se na jenga arjatal
0: aw ya
1: bara so ke sa men ki borai na ki bora patay ki se yene do ngari na jegi e inma kai indo an jenen manyet orese
0: nambara ke
1: nanda
0: bara abdul munim mahammad adam
1: ay yu nanda borusi nanda surusi nanda orese indo an irin jegi yesi na do an jeni nas rummin jammin bara ke adam suleiman bara ki bora ke sammi sa so na ki bora patay aso ke sammi jiro ke aso dayan barake malik dano kerege malik sa soga juwi ba barake senze unay lompe jondi kise na kin kurona ding agel inang long nyetting ina orren sabba inal biji kerege na jundul torik as gulpel ba mara idan gidin kilma ke nal orrele ke nal orre ke na kayne indil nyinetten si jalum barake kinjela ken yei nan orre si ko sengala jaram barake senze ela wuna belenga surko dungel alan kutumo na tobunko barake adam suleiman dok e asikerna boinga soge sa membara barake amir abul gasim barake borase men boro tagi sa misa so kise ye kikang nakel ina da mara adam suleiman dal dogi ne boinga nan da mbereke mat ne sirimba dok soge sa membara nan da mbereke sultan na dok jago as soge sa men nan da mbereke dok abu direj ke borase sa men so nga abu dreñ na do jeng asiker kinana may al yayne ki
0: baranga kay ndok ene tasle
1: jago
0: bara abdul munim mahammad adam asogis amin musa wat kreb do gido nga sunga ni amir sumur do nga sunga ni abu abdu isag do gis aso amin al jago jeyngos na jeynga ya kay bara do nga sunga ni al oresi donga iris indanjegi malik dogi donga sunga ni aljel na jago malik isal a kulgis asoka mbarnga a ki amir aljijua amir gasin kwa kulgi donga kanni tabumbe mbarnga asogis coming na dogistan sunga asoka min
2: a abudure dogi donga songa ni aljel na jago na kirima remember in kulyei aisa domon baugel kini mai singamentin betin kialba dolfanga kan alye alanki ngarka dai dien dai diokurol bago sine remember a baranga namakwel asam mosotka namayei al ilong a nekin konjola innan kay ne jeyla ne densi diokin din are kas are jang longa di ngale barnga otanga songwas kan a nay kingasi a giskel mangale ewi namako na lot kago a alin kamin aljige ke injige manato innan kien albakiyun nalam albakiyo kien na rikera la keba ila namay jundi nay legejerti walgal na kaken ne mesire ne surunga mesire le khalas na makundina sota kul sunga nguki seinka ila yelai ila yelai na kila sakan kayin kil mangale ne makwel dok ay kwa ninge na kayin juru ngale alkan ke kaskeringel ne ati longal ne duo en kwa asan kila si dioke ne kikila nje kikila jige en kora ne na lomba al tabun soko tabuke kerngasi ari alamati lomfi soko tulenga el kai kenjiga nga kai ke dan jaille ne ilalong alkalu kinalgi innan jigiye na alkai ne jigitiya ilalong asadok ari inkang alang kunyungo na jato gutka na soko simuale kago majram mai tabunje
1: ki boraina ki borovata marman kise na dok dolpa jawi kise alang kense akit kison alien kene loa a maraman mako ne kwa kwela la kwa kise ki aba ilong na makera kai makera lo de angere ye na lompe nden saba manin ritolle ke kier na kwela ngis elnes ke la lodo ne gi evelin a junya ba ngis la tolle kwa ngira kirik na man kamin ten so le kier ilong na ki makera le inan kai kan kai nga yanga sa zonye na kwa ari ilong ko senga ki koranye tin kital ba del din dio ke ngal dulin ko lo al ko senga ge Marakido kidik asang engalom yelom picking as aida tewa dok aila kwel ina da mbaraki na warin beledikwa ine bara asoge samin songa kibore ne kibore patai dinse aljijwa injwa ki sense ina aba ilong na ilong utwa ki ni ngi ngal janu kweli nan in kwel asan duo se yeyi to leke nanan duo se yeyi lompesa baki se ngaza ba ka ngun idinga leke la kusa bulela ngina jwa basan gi din to bloker je ngola ki ngutu al lompende
2: sa amad nasinimba
1: jalfa gina ngwa
2: nasinimba
1: dat ba
2: amen
1: kin nana mai na kense kin nana mai na kense agenan ki al kul dia ngwa kan kin yoken adigis ka era ari talangis kin ase da enta le kari ki lompenga keba adigis ka era alangis tas le kari ki lompeng imbelese asen songa kaming akeba ki in kaming ital ba kena enga ki kain ke ma inalbo lompisi min torik to lenden tin le kwele el rit kana skin ti to le kana si moza era yenge alba le tin le kwele ni na otan akerna ele na sa ku sege in ku sen tin le dogalam ba in kwegi yesi lompisi inalbo torge la simon den tin le kwele alangena kwa basan asan kora kerna kingo illol manen jarri yero na kwela landen ara irang yelon si dinkel man diong lakin marado kwela landen ara rang eji illalon ki sasa dele puto yang wala adi ko je di bulta bulo ker yati numas maran kalu yelon bi inini aisa ku sakin in yel ari tolle ke ne simo ke nes asilem pia na ke tabun nes kay no
2: ngame
1: jigen kering ereng
2: alba sokato le akin
1: alba sokato le akin ndula
2: asoi
1: ye ari tolle na mush al togi otonga songwana songwana songa tolle ngana kiden burdio aska ngaba na kwa dog bam faje inki aska ngaba marai kela sis asilembi na ye asila ge dog na umin war pia na jana kayi alan bay den sogit pawe alan ye jegil e kiden jano in sol gal den sabur sitte men sakaw wala ko lan to wakawngi
2: yakin maran kam majram banji ay long aba ilong a ki al del dinga kan al otto jel na din ton jang itin na makinga dinga le jagiri kinga kawiti na ikilma sondoro indringa na muni le kariti na mam fingiti na juru uriti kan abo otto jel na yani
0: jigedi le jeri na otol ki den jigile kan na digal ati lo na wori ngale jenga a lo ngade ngale spaghetti otto na ba jigila yani karakuriti ni karakuriti na kaungiti na ni nyoke kindelin na meni di mugla izata zakatab janga donin ruja kangu idi ne futoy na men joye mugla yi yi na wala riyala ke batane alangi longala den yebi yi na ma jilgiti la na jebena jundi kin yelay autonoma abajel na jumong na ma dumana dosi yani munin kilma sunga en na mas uto kulin wuya na dual jumong na ke zata jiamin jegila basin jiwu induo kalas kese al kalefago yi lord fago kalas na al kwangaminga al kore jingi na skibu wi kin nama yenge otona songa kin kin nama impulngitia kinga kika enkel male na la karoti wala in karoti orrekwa al illong al ridikene en karoti jato na ti jato se karoti je illalong alan ka kirekan idin ya bel ngwana en gwalan jato se ka ki na inzikelung alan tabung ritulleke basin kurukan alan kunyungo na maning ilare kago marang abakel na ila ridain dio sulanga ki nga sebay long alangi kurujunga na may lon nina al kwa deldin dio na ki ngko joja alkein kwa sunga siki kidik na kurujitia marang mitila ke ying abay long naskeldo naskaldo a bang kumong kino otana sunga ke ying ne ingi marang kwa kastarika wena ay ke ying kila long al kuru ying kenel sokotabukuang anandok ilong na korodiu kang na rogi bo inara kwa barang kundi na ibo alama kuning namas tamba kaw no curriculum na ergitis na manin ko na alkuro na ila tumdi le kuro la marang abeng kwa la alama kong inarang na ma dilo le jong na me jebbi na tilim mi gis fi na okordi gel na irikuro kila kasibasi long ila kalas leki al inarang al kongo na ilir sesa kina alanda ngiri na lanje in na maye alkingalu orre kwa bi kilmahandio kin jigengandio yi tabungireng ay jelu ila jelu alandirigen kom kalas ne kirmunen kwaye alba kayin sadage na inen ingi wala ilong asandain dio erdi kena sengalol la inyalaiba ina alba erinestin kenas beteli maranjahto sogotabukwale jidin kilma kaljawrti

0: wa sing yiba el wona ji se ye in si yen in una ma inang enga ye den si do alam ba ka na ngai unyo na annan ai a do alam ba na to ga jawe ye ala ake ba ka ba do anna unyi hal kwa ngam magi arsial jaw alki kwa mbelen kam magi al ba sabab jam lakim mara do sa ageti den jagen si tanti me pali lombi marakizi kala no mai lombi do do bi do si kidik aba akwel ba irelwa ji abani vena lompe arra walgane ilona ki waja arra walgal ki dergi arra walgal ilona la ki ri it arra se ji sa son dirro en ki se ji lompe ba kwel ka un elun as kwel san iudo ki se ji ke la kwala yen yelonsi mara ji ay din kel man sabba ilalon asa dora ke ji ngola der ji mara bani fena de le gene to ga janyo ba le anama ski ji ngo al ki sense gidin tabun eta jaru ne marabes kele le son dul ki kele ndabal enaki ka aben kwalan kering ina ayub le kawngi
1: asoi
0: aba en kwalan illa dombre ayub wal galwo ayub le kawngi jegil yese kas ena do ke nyet ko sen nyet kinal ba ken dingin yese ba eri bungi kitin tok anaki obala nyet peraka mene ngi belezi akane ban tok peraka mara ba wonan den ko mol molin wa kusan kinaba dingin nyet eri bungi ba indi lompe den da bu kayne dalin itale kweli den kel magana nyetti ba kweli kipiringa min kamala le kule lela le uringa le lya it ini kelana adias kay mana den adu yal mas kay mba ila ayu si dogola ini kele kani na da ba ini ila le jigil kela ota nyetti ngene wori ki sato degilia nyet djungé worign al worign ila ila kidigal kala wata ngay den tabu njerté kinamba kay ndam sin diné ki ngagi to dola ke banyu kala ma nyet worign dama den ditin tengere gin say al tengere gin say alangal en kwa induna al inangi alanke inan piaba namagal waja iri jebi jagil namo waja ila iri al jebi kideng elalin den waja na it diro ke hana ina lo banduk nakin kwa sa diro kan alka al uni do ko akere ne sana yi jikal jundi din Allah nay nan fe wala Allah nay nan fe jisi ko el gila den yang ko do jagil maraye en kwa kanangis ka do en Allah yar mondi ba
1: asoi
0: ele una ka sale ikerine do gori asa ba min tori asa ba kinel ba yene nan yefin nay bo kenge kanan den an marakasa se ye indele jegil marale jegil ayub si al inalan ke kele ayenga na inalan saborin bena den se ye ina sabbin bena lon ben den saba inale te ki kamburu ko ki peringa kiyo na se kamala kana nan junge na se lian kana nan junge na se uriya kana nan junge na ades kan ba ledra ye donga kan za du junge na te ko din donga junge ton sin duoko ke gabalai aba dongare kam kurgo isna ngana o sinja en kiken zonga dogi jungi na te dokime ngwe do aske jagil ide ayub si jagil alke do tabo ye wajate wajan sabo do kwa kele ke ken jaro wana ki kele sa ya kai dinga la ngiala ko el bola ya kai bade ya alke re jolo jigil iri mara al inela sabo re bel don bi den se ye si iwo ki se al den kel madele ki sen se ke ay li aka ini kimitil ade ken kamala ga dia kwa ba al ete gi lo sa kamala mi ja na el na mitengi na miten jawi na de gi lo na ko pere nga awuya na na pere o ngal jawi le la pere nga awuya na gel na ina na jawi
1: majram mai ina mai al asa
0: na dogola ken dogola ja nga si
1: asa gi ngo sa
0: dogola ja nga na kuzingi ke la dogola ndiem pal ker nga gis double ela ker nga ina lang
1: injimo al ye na bar nga kingol
0: kinga se ay gis palete lolé kier ki ngota ñetti ngi nan kiyo in gisa palete ay ki alan kanu ye lompi dello asa long marakini ngal ki jungé asa ji urkeni aba ilonki ga bala bala nas kamala o jaga ja to lan kamala on ngalel wala ko sandi
1: asoy inna mana nama yeyi injimo se bar nga sakele ne maskankele lanna ki kawngi na sogote bugwan den risi akaluba nama kainkil ma ki kasrigol ke ota kital kerin yeren kain nas aginye ati lonas duo dirmiles kenga nanjio ati long nas a songong kengal kwa

0: mal kulkeri na njio ate lona kiti anga salanga kenga na njio ate tongage na suingi na donga kurol na kwadinga kina kharasge yi in namay jundi na yani insi kaimeli orre kwal kin soalata jingo akini ngundula ili zikundula na kaluye na nyukin ela na nyukin kena undul nama kwadinga si lord lejinye yani na duwe ina jarta ba khalas kal sokot ke inte bukwa mati alan sokot simula ge kinda ma kwel alan ka ankir singo walgal asam barnga asakin wuto ngasi kundula idi zikundula asang orre kwa na kwa kul alkan del din dio nena sa otoji in ayubin den aldi sijel saburani ngisi asang in kalung soga alkayin ayi soga asak ota sakinas akintia na ota akin yin ala ayube nanang maran soga tabu kwa li jijayla neski kele kari kwa njigin jirgin din kilma din kilma kaysa na kila ota silu kasa anga na asa anga na asa ota niyanga na kingi king na maski kila njirgingo na namay kuru injungi ti asa kila jangana idonga kurol mati kuru as jamba yi na do jaungi alang nija alang junyungo na njwa jato al soga kaying na tulengage na kasilom fi nina alba ayubsi ini yesido kasido abel lona lomfi queen sokaja na sokas an surungiri lomfi duingu asa yitiya ba wala duingu nungire mala fi ba wala nungi ala jumel ba wala duingu tabutu gara jawiti ba kasi dok alang kafia alang bay jawi narang na nama kwel asang aising kalungki wala orre kwasi aisi kaming yi duo bi duo den sursi ye kainsa naski kira wata ringing al nyangena ina lombara mwingel wala ilong alang kaske asan den kilman diyo yi tarike na erike nas abugel alang ilong na sokote bukwale ati ilong yi na lomfi soka jundi injigen den fal al erike na al soka kain na undula ki lalong alang tole dirkaring al kang wala ilong alang nyokekeng na makalas kain kilma kila si kaneza bitul asa torigi na angana torigi na wena torigi na wengi yi na sokote bukwang askielba kwele alang nyokekang wala kwele alang kakire kang kisa kote buko alundulo tabunje majramay
1: maramen kidi kabola lang waye lompin ken wuto ina lo abada dulin kwen lompi bele ake ba alang ye kwa na biya ba ina kale se
0: alang gama ingame den sarta alba togi ya ba ko alba khalas
1: ya ba togi
0: eh asoi
1: na kina madan se yi kale skai alken domran di okan kwa je ba dingari kene ina njuwa na saburin ja kaji siya mai kale lin awani naan bay kala ni isa ne maraji janla
0: na de la tariyo
1: di na de la tariyo na din sa joru je ngala nan dora ker jo wala yesi bele ker sa jamin sa jamin jina mama ngina njaka na ina ngalawo
0: egal ma ki otto lo dinga lo nga dinga le kago yani na idle kago aile ila donga kuro ki kore ndora wala ki jige ngan dora a id kago na lori an kwari nga kaunye na inkame mati aliyei nes impia na ye kurwa sa ke balangi karngai ni inna maye na sunga takatini al kwadi nga ye na incoming al kalas kori kingi neski boy ki bouta kuyi kalas
1: manyaram bay
0: na makwela langi lole kuro
1: manyaram bay ni na dombre anke nguta zaki kanas ku modio na lompe nke belanga sa ye kinga se ko al kuldi an ko akan e ense kalom ki baru al kan wala dain suru kan si duobi do ke ngota nga ke mo ene neske ken jengan kera den ken jengan al kernes ken jengan ka kwa kenes ku kai kwa kenes le la kein kwa skama la kein dinga rital bi ja na elong al jidin kelma de leke ila lengal juela ran si jenes jeng kwa kena to to lenga kutumul ade elona to ba polla jo ade ka jo ade male kwa kena arias kein ba kwa kena to kein sina dayan kein maraye elong ji asa ko pere jangana junge jato sok ya karayba lombele karayba ki belena kerting
0: e ko madeni kamya gel al jato la aboku zana kiu
1: lombe ngis kwa
0: e maran ki oton kirsin soga kini ngirsin al del dingiri kan madan soga alan soga kan itulena ila
1: ye lombe ngis kwa ya abani fena jige ye jare ngo karala ke ba al badda ki ke maraji ay nin jano
0: asoi
1: ina madu ngilori tare kwel bi al bayngana sur boy ngine birgingo si alan dien o alin dere ngalan kitto bir e nes kasi terikit u tok birba nyetting alan duodik suruna gora doy ba namasen kalum dobe do alni fenas ko so ngwa kya avas pere ke ganas kabe jato bam pere ngo ini
0: negel na majira manes ka in nes kile firing in na duin kilang iriki ne na lomba asa tsota bukeng erengel kini mako el maninga ngi lolé kuro yi kangu ngi nes kayin kel manga kayin nes ke kel ota gringa ala ke bayen khalas na lo mara nguingi khalas marang illa lo ngasangi trim mosotka kayin juru ngasi na kayin kel masi na soko te bukwa ngagil yi inama yal aljingong dem baldaye asa orre kwa kele zata
1: majara ba enke ki gabale lo mbekangis dombor ya demvia maraji aba kereke aber simba aba ki lompi aber simba ki dembele ni pis asenge mbaki sense alang uto wa kital tori nyengena engis kwa kera une zial ngiziata ga ka ngina yike aber simba na dembele ka ki lompi ay ne mbirsingo alba den dombore yulu nes gud je jibe ki aber sing ki gabala ki dik dog na dombore ay kwangi wala dombore ke ye nyet lege wala dombore toge manen dingan dio belaga dingan resingo na enen no sage na enle akay manay la ndio dingan na komal malagi ba ki manen ki en kirsilla ko la lan kirson ke lombing kirsilla dombore gut ko sa manen do kidik uto ngadi ke ntengane se ko akelen se do kawla akaw ba mara elen sa bayro gina belen ba ko en dola se kal basaw basay pi ba dele ba dele linka kwel ari dombore yo ti basan gut jaw din kilman ti yin kwel e yi dio etenso kole utwa ke ntengeres ke sengara del din dione sengwa bi sura la ngina mbalom dalang enen nenen jaw anna ngina lomba sa dombre kere gut jaw nas er jenga lomba si yesi jumel kwa ke etenso kole zeina kay nga bank kwa ke kay nga bank kwa ke niki tor ga sa kay nga banga lolo bi sominga la bamba sominga ba kwa ke ge marabi alba to imang nuwa biro ile bagu kanje verel kajaw na guta kawe ba maralompin sambauto wa de genen ka weten soklena yen kawe ela duo al dombar sinet polina min ire le dujo po afiba inaka abang ko enin jumo na aba onga de ngiren se salim hene gi ay se jonga ela se lompi kwel aba duo ke ne arias ke ba de ngri bonus mit dembi ne gudla pesa illa anin dombar ndio bulo lolo ye kiden juro na kiden bisaral ye se lompi ini domboren ke la sepi marogutas fa banel lompi illa quel asan dombore se gudjawna kele taringa se tabinga jobola en quel lan kele taringa se tabinga jawna se dombore guda jaba dombore ye lompi amali quel aba en kel jama inal tollei alanja baja aba en kel jama in tollei lai ba tollei ba jundi ajaba ete kay nga ba ngwa kele nke yesa kaming neski kwidu aba ngwa kene guda ka ba alka en saringa ba ko nga hay abo ane ay si bon ka kire ne gete alon gi turgira wi nastime
0: email
1: aba tin suru way ba sette rodi tinas ken korel kitawno ma genas dem pe yi aba nu ngi rodi ko el onas ken ala devia kin kel nas matar kol alan kel makawiya nan lompi inan kwa kenan jigil wajani den jigilin kanna adilona dori kanne na am adigal dori gel na setin ken gi banko sa so ken buluna abo tin sa bakel ge ona den yuri le tin sarbotan kwa ligi ana lomba jurto le era abani ga si juri gundu abat inas benen baba lin juri ye benen baddo en juri kase fa sa sa inen maningiri abata sa inen long ahal jey allo nas ye nosi kin na ina lombe dombore matandi yodo gi nan kwa kal waja na al jel na jegi la mitire nas laddi al dura na jani nami na al bura jani na aba al waja na jel na jegi la ay la dimbir ke be jel na jegi la en kai lompine na mbele tara ndombare ndio ndombare matandio mara inas mimba ji si den shekse lolo ingis kwal kwa kinkela al ilongal din tala lenin kay ngalan din ta amul ki angena mbaji kila kwa nje ngilinjo ye imitel insela de era wajan asa kayim asa kayin ima wajan al jegil kwel giyo na jegila era ilongal kasi na do intengenes bagija al do jumuna durna aske balang ami na giyo na jani na ami egel do kawa ile beles nan dombar de matan dio ke nan do ndombar dio ke ila do sel gino jane na lo kase kuinte nge bagi jana jane na ami ila alba kase ina jane na ami ila aldin aldin dio gele jane
0: lo ale mbeleng a al wajana anga na aila bagila ba na al timbil anga na aila belel wangi bagil nan al fogo anga al rian amin a na dok ala jurela bane balangi na ala bur wayni na quraisha bane balanga fa yi demas ingame na lomfi ji dur aljang na bur lajang demas ngwal duin koyi wala gal inala longa
1: duin koyi ndola kee
0: koyi ndola kee nen nangal ngi marang ala bagila
1: ala bagila
0: asoyi nama majram bayen kwel asang in risi ine awlenka bara Malik asois amen sunga na donga sunga ni bara kise kilmang eping na alduo ilong nas alligim na asligimba yi lomfin sabba kin yengena otanga korongage marang alye ina in erike alkingamal duo saburan kenga ayub na kido ba sadeng ne kirsing bara na mayanga ine aldok yei bara soy sunga mi malik aljel nadir rimsin na jamay remember nama kwa alkinjata ine al saye de surungirikan inkal nganina kin nina ayubin ken jarunga na nina ayubin allankoi inna mayi nay kin sido jundi na kayen jurunga le na kinjimo yen to yage na lombalo tonge nina oto duo jigis rienga din jaro na mes elnes imren al idin ne jinjalon je tenen to le janga lomfi inna ngai sanga piaba zenina ai nina sa ayuzu ken jarunga kangil yi ken jarunga alkele incoming asan ni kungi so kulling ne duwo ke barala kirsingol ba na muni le kriyal di njaru sinala ngumne maralia asan sokot asan beleto le kangil yi nas ingengila duimbara alangil lomfi afeni na alangil lomfi kura na alangil lomfi ke krevia yi kawngene singengil ji lomfi ayla kwelba al marangudiana dele kringa jello wala gal na dele na elones ji kingo la kelam yi nas kola jomala nay baw de nyangwedo nangene lombal kwa karangaye sunga kan asal del dindi kan abay lonay ridonga kuro kingwa al ilona kiembang alangi awsakinya ne kakire kawa yi namarok inkurul nina king nina ayubin ken jarunga na nina ayubin de nyankwe mara nina albara inam kwa sejeyi nina lomfi sabba yele len songatu le yi lo ayub de nyankwe sifingene sen kwa kayne injir sinna yi na ulla na kwa ulla yani ulla king nina dual kwa ki solon jail geria ila belela yele jijemi kamungi manato ye ine castimeling erisi timelingi sogatebu kwale seje yinke ka annan innan alun inna langala obal torik alan sogatulinga kin ki orre kwa illosi ICK email ilalongal kwa ambelinga kleskinga sijigitia nay nyoke fie wala kensi nas kika kirgin ki eritulle dai ndio kirgin ne kurugi inne ila jeyma saki kemel al jato soga illong alan sogatulinga kin so nga ka imbar nga orre kwa dying al surkan kwa dinga ka ina kwasi kurukite so nga na mangising ingeng la jije na jitijang atinin ji ina jala nga ba lomfi ina nga isa nga fiya ba kangu idina ska njuru nga lengkang duo asa eri dik enga wala are disi enga wala kuses enga manatu albe long al kari ngereng eri kene korompia al kari ngereng eri dike na enga inas yesi enga yi al matijija na koronjang kin na mayenge alkwasi nyokefi ni na otto ati long na jijang duobi duo den source ja ayubi lole adidi di nyangwe elnesengwa ji di lomfine akwelba al marandele duajello naibaw ji la lole ayne nga di njurule ilalongal kekirejang nas sejeijang asang in jawngina lomfile kurozjang na injwa e ka asaka ang asa eridik dio ang wala sa amala ang lomfingiri ya kase alanga yundiba wala nyokinin jeng wala jikin jarunga tulenga kila asa jikin kurufuto jang oto kele nas ni kungi di mwaja lole kuling nadwoto dok kebara akir singolba wala nunga kameba hii leale marangal utonga kaulie alangi kurukania hii na itingi ila waja ilasi na kilman de muningilese surkabul ye na masker muningiri kanya nien kang na sursi muningarin ti yi na sursi nyoke kaw idi marang alan kurukane na sursi ngwayo kwane al awuna futto karin kin konjola al kayne jeila albatini yasa sokke asambeto na jato ki alan ka kire kan kwa kitabai long na ki runga kin ina lomba al duwe meren kalas na ma innan kan den yukan alamba innan ko na masin dal diange la ila yaiba kinna mayi asan ki ngalun kiyal dal dinga kan baranga al kan na sursi nyoke kaw kiyal dal dinga kan al dinga kayin na kwasi sursi ka kire kawe ki killa kan orre kwa alan sursi nyoke kan wala ilong asan dio ereng erikan alkwa amalkeria wala tari soko tabungkwang alan kie nkutungune tabungko kasunga es aswa membara nga alba nabundul na donga es unga ani kien jarunga kile lalage algi kurukania soko tabungkwang wala kien jarunga kidge al ilong neijisi nyoke kawe awu kainzi nado kirsing ayubing nado ninkel na kirsingo kangungi idingi na ota songa keng baranga songa keng na kut na kuto benga na keng sejei sejei lomfin saba na sejei anantari rok na yi se injia e ka soko tabukwale inerialang inang yeng ila sejei jundi gi na kien kuro jerengel na ilirisi jau maranga be lon na yi sejei ajamba noka kwa kele na yi nes belenga keng ne dar nyoke kawe dire sejei kinang innama ya yale lon na da ingiri ke alu konjol kinga inene jeli kile lon otoran sursi kurokani wala kitkan alan sursi nyokeka nina al ayusi ke mbaranga na ken jarunga na de nyankwe fiya majiram bayin tabunje
1: ke barai na ke barbata eten so le kinama en kan
0: wala ayibele si yalan kelkam kile sinan kelkam al kwasi nyokeka wala lon sang erdikan juro le na ke kanne alan tabungo
1: kidik na bayina kin kamen ye kulsi se je le fingite ele una jete abani fena din se je lon pensa baki sense ke na ina lomba asa jeyo na lompe se bato birye na kayinga bo akit kero gal guta kawe ba na sken tare ke la nyetting ina ranga wel ye kwa kise se uton do bado rare ngini na te abon ki entara ke la ba jena jona jena kim men ngal ilon al wo kan kan kel ki dignes itiya to ko inkime lompe nden guta al baki indurai delling lompe nden joyi al baki indurai delling lompe ke uto ki al baki to genan delling illa yana ngis gal wosinga iska mi lagese mi wala wosinga wala ina domo en dombre kala disina gal gut aska uba mara abajel na jigira kayanga bo akie ngutwa kidali yenka we kim min surin joyingi na surin a jagilin jo na surin janyingi na surin kana kana hatta na maninga ne jinga na maninga ne lejinga al welin lota en al kempa ga kuyo kempa ga ngwa kembi kira kila se asaye ambanas gira na singirel hatta yigir abwan kwal ila lolaka wala na imbe nyettin gina lepi kay dombrala kay min dombra toran ken wa toran ken dombrala kay ngal al min nyettin tore ten dio kay nena ngay hilla dombre tore ten den dio abon akilompin namaz girgo itkirgo na den girgo ken kwal le son ker gelal nkamal gut dombar toxis gut a min irin na dona elna opo ete doni nyuma na dombre su gut pena dombre ye den gutinja bele den tadbik kwel ina kwel bal ba o uru alji namas agin ina nam uto songwa gene kin ase gele na kidi an raker ngel ba alang se je dai loke na adi ilong na kin ase makin abule illalong im makin si an lamba inan ke wala nasin agin na kwade le jundi nas uto ha kayeli na mama ina lomba lompin sa bolompi kin ase inan gi pi na inan gi pi laki lolo kwa kin surwa si alkinyo ke kan kwa surwa sara ya ko makara mena min bar nga kise yelon pebe lo naba to masa jeng na kiri gal ko an kama numinde numangin dewiling ko ase kil masa jeng elba jiki ba to al bay inang ye al salon wal jideng ko jen na yekiri na lompe ye asal lon al jideng ko jen wala jiddo jen ay la yetewa ye ko ase basa ratesin ke duto do xair elba aba man jongin sa bakel lompe duwa jawo ba mang indo ba undula gisit buritines tong suel na irugi na kagi na kapi ye galba rate sing ba rate sing welke aba jona jigela lompo yon sure ba mara ela dosi na mas dora dikke jela ka kalfin jela erdi ke na jona tolle ba mara jato le jigela lang ina na nan yalang ina na nan a alange a ge ba dingu go balke dimbilizan ka delia mara joyele inang banyante ara kwel adi jamina arani nan bam adi jabanga ngi dogo ndina bam adi mini agen an jef nan sike adi kana kana ka jigil inang lombe on suraiba na kina men kam member ngi se uto kina dan wore nan ku se in kinye in kwela sun duo kil ma se je songa ke lombe den sabba na kidik do se je in kain aba lombe in ken tenga kira starika kin ota ku se kinal dan boru in adde aske in basa songage maraken ijabeta kira alang elal ijabeta kela no alang elal kin ku sengan den de lo nga weni elal chokata bu kwale lon pel ko elang gini kin asi ridin gising el na ine na jengan de matin gengi na torik aska nga badan boru sa songa ge kele na kinang otanga di ningela bivasin peri jemba una torik abagi daba na ko ade kasinja aininga aininga asinja lomba ka na sa songa tole ke sangela kinasi jesa ku ke peri janga ne skabe gisi ku peri nga une isaba din kel mas kinat kin ku leke baisin kele ndabal ela ji avas le la yang murta kan sa yang kamala sa yang ritel ba yang tonga tole nga sa yang alwingi madine dio walgal dem dio jato dok baso pegel na meto ngaker nga kele linden double ini mara giden sabba kise insa yow aba illona den jaro jamba jaro kika alan kerre ge si jummiti nas jir sing ide den do mari ndiale kwa dal bas ge jir sing asan gidel se ye yena den do mari jir sing ela belal wadi dio kene jir sing
0: na taris ja
1: alba den bele na taris jaw ela balon bike ba na bisin ina lang kine ma ngue alan au kilombing nas ina njaro ka eten so glab di njar di genes ke so si moban aba ko ngaka basin kam ngi khay anes jo wala ji khay ane yinde na ka na jane na jelu na ka jaw mara ina lompi aliye na kuri ngan kuri al jo nga esi den tari ya sa na al jo nga esi tari ya sa kin na makela gina ko jo mara bar nga kin sikalom ki sense ki o report ki min kerin kwa al ko nga ma kidem bere poko ko nga mal musalima ga ki musalima ga mara bamin asa tawrangan dienten beto wala sa tawrangan dienten itirik beto intas de al kawtil poy ko ade kelene ki ngasi juron rubba ka wene dayin jirgo ki lomping kergel ka ki sense itar ki kelni na ken ko jema ki sense na bulti maral kalam ki sare le jato in kam me ba borudio do to gola ko au kay ne nyetin ki kilman pis tabulom pile ka wi ki kala ko au indora walga ko izin de indora wala kwa osinde ndora lompe kwa kindi sinyet asam baj it elna dobi doba sin pisenke baj maraki seye sikai sogo etandi sogal undula ba onus lompe tenga tarika sog digle man jerina jungo albas jawla san man nyuma ko sen ana kayimba ki lompe ne baw
0: asoyi asoyi majram ben aisa nanjaro bara mahamade hamid dongay sunga anni aljel habib ibrahim dogu dongay sunga anni Nasruddin Muhammad Dogues donga songa ni Ahmad Abdul Karim jago aratulay ko kul albenabago ki sense barnga awuna kan kundul na kangungi nina alken gonjola kay ki alken gonjola nan kay na dendiyo kan na dayngiri kay na jeyla ki kayinkel male sokote bukwale dingare kay ay si jeringel dola jang al illona kise ki kel kulina la nyoka yindelin ninal ayub sis kembar nga kenjar nga kengil na densi ye yankwe kwa na nyokenga wala ji jwela la ngenjare nina ayub jwela la ngenjare nina ayub aliesis kenota kul ingi na kila nyedonga kurol marang kikila nga sirigu ngoba sa aginye kalas ye kenso kwa soko tebuku wale ja kila na nyenge ba nyenge marang otoki sunga kang deldinga naski ototoya nkirgin ila toya alnyanga nama nyanga ila banyanga maranki kayin sina kayin kel manga abakayin bake kila lang siringa soko tabu kwan sa keringel nina ayub al soko tabu kwan si eringa kede mwajang na ke ngota ngjio na ke ngota kul wala kayin sirok al barnga na kin kwa kayin din kili nes ji ngame ji ne man se filan janga na innan na innan se janga na kila junga yina rito dogala nga jumomba yi rito dogay sanga yemba ila yela ine kikla la nyoka jindeling wala dieu rnc yi wotu lenga jang wala gal si tarit yi lom fiin kuru futo jang sokote bukwale alang ilong alang rikene tolle na alang sokokele le songa jamali ka asois amin kayin si do na kersing na kundule na kersing na maning yi a dain tille kago ka songa as asoame na madok ina setting guro naskayuna kayinga

0: lompuisi kingel tin bitin alankenku rumanja kisense yani kwakin nabajin jering king runga kane oresi kikanin kane wala kamweti nanyo ke kindeling na koten asangi nirisite bunkare na makori kinya naski bokui ela yaiba intala pui na kinga lomfi ini na ina kwa balkin soko jitelage dien tabun dien keringereng inderen soko te tulen ala kimba abai long na ilong kise asam bakkel bang ilong asang eridio kang na asan tare da indio ke na kien kungi na kien se kawleti marang abakila la kainkil mangalia akeba kisense bang in kien ni na kwa kila asaki ka kiginye ki kwa kerngam belenga dinal oto kwa kunyirle kayin na ki belenga piyanga nyet kirsinga kile kinga si jigiti esa wala long asa kainkil male erikan na kalu walan soko tabu kale en ore duom be ore duom ingis amin jiddo lajang ali injalon ninaki ila saki kwa mbelenga kilma dirro indelenga na mun le jeriti wala jwela lan enje nina ayub asake jarunga na de nyangwe belenga kulkanil ala nyoke kawa marang yese jeisi kinga na den kilmas yi se jeyi kinga soko tabu kale ka al erike ala ndele ako tabumben ka ngungi idingi na ba jindenjel ke kila koranga lullanga wululba abas duo kilma jamba tago din sursi ba doga sinjel bal kwa hurre kriya banjang na konjole le jew ne masin dine jene sagin ne ma ile sa kwelba kwela langa yuble kawngi ayub asaye kele lanzi kenga baranga a lomfi li ayesi kengo tajawi inama ska le fulngidi ki lelong al nyoki kinneling wala ke otakari kwa sa bitul na nyenge wala ilong al kilma sokata bu kwa ankiel awuna skilma sokata bu kwa ankiel jigen akela sa bitul na otakela al nyenge kele sekundi awuna day njay alke asangisi jay asangisi ken aw al kwa ngamenga yi alan haya insi asanken kele na nyenge kele ba bitul inama kai na mai kinga kuru indi asan sokota bu kwain yin kiel mara ngabe lona nui kerin jawiti na ile dorasi jenwa se ji jando kila fugo ankaral kila kiandio kila tamarandio kila surungan jelonga banyo kejen na tabungan jago ba awuna nge na ayub aliena kafia na tabung yi losi tabung jegila awuna ki kayin kil ma losi tabung ren kagil alang gutka alang lot kago al sokotim simo alay majraman ayub si lomfi inkangil nina dogolan sabba ele tille al dogola ini na ken dogolan jemmeling wala diem bugulin ele tille ala kenaba ille long al kiren se yeyin duray wala kas meaning ele le atining lo na nyoke ngani na al ken jarunga belenga kile lankangil wala de nyang kwes bele lankwa ni ka lole lanuni kingi sim muni lori an kale yawti muni ngota kuli do ngarengel annan dimbo tane banje benen jo katare alo bana lagi maranga bay lones ridikil mo janna so de bugan jilel dimbo ten annan den do ye anje be ban jabun ken na jo asoyte bunje
1: mayram medie elong bi aba elong no ko awna is na ngal banna good bow ya tong mayram ben ka ba simbe langalangi jarriani wala kangi jarreni
0: enni gayi
1: mala aba poya na ba ni fenas ela bas ela etenso kidik na ba do kwel ela un ayubin den tas mending ye derin kwe tirke alon pintas ki erbeten dok nas mending bele ela ila kurtungo ne erbet kweli in ko ele duu sel jinan se yela le jisina ko le kay sal mbas
0: ay
1: kay se nal ba ke wona kay se tagal mbas ingo
0: ali dingina wata kulye se jani
1: ali dingina wata kulye se nyana nakidik kado ko ba isi dio real mbas ingo lombe zengwa lolo tagasa jingo
0: kurwa sa jamba
1: nama kaangui ena nama nama jarre dikkan alle na ayub le pago ayub dengim tiyan na nanya ya je tensok la ba lon kik giga balaina tensok aba ilong na iso girejo wala long ki le girejo wal ki sense kwa kwasi takdir kana ba atangan dini so jamma yir ben kamal frija ina ngai ba
0: jegin miningan jaba
1: miningan jaba ine ayub na mananya ya albay lon na jegin lombe na makele lin devala so ngai ni rubusa
0: mas orrele so ngapeli
1: namas den ngore elele son poli kika ki seye kelmandio ela won ale lompi den kelmandio yegira yo ha lompi ene lomba loker opu ke kan so ngane lo lolo ba kelmandio deling ali ha nyen kirel na baselen ko wala nyen kirel
0: en ko ringa ringa ma ayu don den kelma alba den don den non doldo
1: den non den doldo min temen ne lompi sur kulle wala adi jegele tabunin kirel na surnin kirel na nakanin kirel ba kelma silu deling no buluna ayu winden kelma elaling ki sense aliye ko elaling ina nangi na buluna deleke na mayna makela nyet rubuza ni rubuza na lema man al kelay lo makela le lo kela kid elena lo abu ke balan baw na sa zoni ina maram bay ina makai na ma seje le pingiti in u ki se lo gete na ma dog duite angi sala lo le pago abas lompi dok pinginas kayen kilma erringa kila jeninga li yo yusi ini kila daile undula abu lona kayen kilma lona ayubin
0: kila dok atiske surim kif surim berenga kila nyokenga kila pakkat kayi mana muni lekeri
1: ki kwasi sin kamen pakkat ya arisonga keba wala iskalas bamba badele ngalan kayen kilma ine yugu bimbas lompi zaba bai abas lona skuwenga uyanga albawingi ebasin uwenga ongalel jato ba nakaraiba di nule anjonde ba do gatan kin ko sai al min jegina na ji din kin mai isi yare kin ko sai do gidan so wasi won al batani ina maran bai na ba do abai ngwaran karin gawe
0: la ina loke do al ayub si mati ki longale a barnga kere na otanga school kawe maranye al lomfin si kuru futo kenga ina mai ne kin wel ki kwa kulal kan orre ala mutka na kilasi asabidul kundi marang asa ki nguru futokan asa lomfi nguru futokan soga tebu kwale yi ki ngesi arangi yi otanga kernga ini nange soga simoe ela inama dai nama dog ine erdike majaram bay zeinina alye ina konjola ke ina jigenga kai illala ndok albaki kan delling wala illong alkwa kai alingang dok tori na diele do jigenga kai marang asa lonas lomfing se diu kai na kien ko la lol filé ko mole lomfi yensi yi al so so simunga el ne so to lenga era yi nan ilong al ila le so dom kay min ila alye na wul kwale kay asoy te bunye
1: manjar man kidik na maki long alye na ka warin karin waye aba ilon nas dom ren sin yet gu kana tar asin ko na nyer nyer kana kawara na den arakara ki uta songa gel kini kirsin do do abaskel me basel long na den araban doctor le rengel kisi mara alon sina kwa kidar kundla kay mara kina kundla asa nan kawgeli ende an rate sin gerengel idal ke ni tal ke ngana indile ngel wu ngna yengal ba kundla kawgeli asa ki dele committee ki tesa ki akalumba yenu kid abado dinga kina tore kala kam me ba rogine do baskel ka
0: soy
1: na mayen eskar me maram ben ete kawela san min kalei wela san asale ina karuina lumba alan illa ayina inengela wala nang etensogley ne del di nyetle number 1 nyetle kwa de kin na aba kwa is na onga na kwa osbang na loto bon na dori kera kwa aldi kwa aba kera kwa ndi borun kona jua delle mbaken kona njua na den halde zundulbo baken kona jua kwa nyette manu ka vetena jizikalu mening na skane na kapya kani se tarasin nyakabya
0: aranyi kabya
1: na kangu na joru mo del dinki nyetti nyengene side sawe adi kilmage nyetti nyengene side sawe adi illon naki kalin dorai adi illon naki kisejein dorai adi illon naki lompinke ruhi rangenden dorai kilma del din nyet nyengene side sawe

Ibrahim na kang Ibrahim na ishaging lumfi insur wala del dungi kajisi giani na kinga tiniasi ka barka gingani na mankinga tiniasi ka inang na kika na ano gising ka sabat na jani na maizbital insur ule inga ilin na kaayngon diba na maning uci a lagis jisiwa saaren kito yaguk namas lengola na inkwa kise longfi loleke wala ka salomba basi ndiyo ama andete nang inama longfi intonge na injawelin tusui yaguk namas kito jawala na kikido nga asato uje la tultumo namas kido nga tulsi deiloi nama longfi sipa kempia lea yaguk namaden dola tiyo ala de mhana lebele iya nama korong rodik le kera. Yago namas kide mamang kweni u. Rahel. Idlole kaide. Nama bat kolo komola. Ni ala kilma simwenga. Rahel namas yago se saasonga tulenga namang kweni asang tiye yuse kawat kweni. Yago naski mele kuti. Lea ni ala yago haran le ongo. Iya bade mamang kweni u Rahel si kweni asang yuse kawat. Namade mama laban le nyangana singkwa. Kaki ayenga sabe gisin tari a nama idin kwe ni Rahel si jani ana dogola ngiti kumay. Lawa namas de ni in kwe si bele tina nas ki Rahel Yusuf ya. Lea sa ayenga sabe kumi lawa namas yagop si kide in kwe Rahel subwa paf ya. Kitsokale nama in kya ya arus alande ng riki jurida kire yum ni albas subwa gini yagop nama jurisi den yang rile bawa. Namun bulun na den ya Rahel ay ba. Alaye songa kwe ngi. Mara nama Rahel in deda anga. Nama Rahel in deda anga. Asa kona li a kya. Yago sinama kilma fuye nga asa fiye kawe. Nama de mama le nyanga ala nyingo. Lawa nama sen kwa. Inda inga day. Natule ay ba alam kwe ni witi fi apante wunka ngade. Mara nkaba in Rahel siyani. Ama gizbitta antare kia ayena sabe ya. Yago namade mama ang beletina namaske Rahel yuse kawe alaye sasonga kwenye. Lea yago namade mama si tare kia ayena uye na ufya. Yago namade mkwa alam kenya nga na dogola na lewa nyekbao alam haran siyondi. Yago namakelami alde mbara iso kwel alam kidalima firinga ongal haran leela. Yago sinama kilitiu. Ala de mbara mat undula angye sifu. Ki itlu li akup nama de. Nama. Ki endo wala si yondi. Nama detin. Ongo na longfe se saatfi. Nama tuwari klonga la nas. Ki kuti nama. Tole la. Yago nama si iyo na. Asa ki kuti dia. Balonfe imi lagi. Yago nama si esin kwa. Ka agi mundi ba. Ama kasi. Barka inyani ba. Milag nama yago si barka ini nasin kwa. Jisi na kona yago bain kriya ba. Marang kona Israel gin kriya. Lea Israel namas kire mbara kairiye nas. Jela ndomo nga. Yusuf wala kule. Ni ala Israel. Yago. Boru kanan lefingi. Yabade enko ye Benjamin si kiri. Ye namas dok. Dokola kirna weye na ukiya. Ye nama Yusuf si songa kwe ngi asara helen kwe yanga. Ala de entu yi de kiri. Yusuf nama jure dungo tule ya anga. Yago namas Yusuf si juri kurnya ajula. Kiye mbara nga si namas kilme mpuking ya. Nama Yusuf ingiri puya ki. Kiso okdek Yusuf namas kilu uljiye la. Namas kiye mbara nga si nkwa. Ka iye las nas ki judale arang tabu nga kirgo. Kwe nga arang tabu nama wari kera. Nama kiye nga arang tabu nga ele nas. Duin si kuri umul. Kembar nga nama fuya kini nama Yusuf si nangan. Jimat sada ingiri kuri injain. Aisang kijisi kuri kong. Soga itan diyo Yusuf nama zbitan jela nama kembar nga nadeemba si aldefya. Ka dule si agila na dual na uringanes nyet kasi kuri umul. Kembar nga kilmangan puking nama nyini. Marandeemba ya gop. Bu Yusuf imbele si tobuntiyo.

0: تراسي ان البي طبعا تراسي انجز بلين كي نمكا انسان الدين لي الان سوما سي نيتين كي دون توكل نا اسان كواسي كيرغلا كاوبا تجي دي كو جان نكا فوكاين ولا اسان سورسي نا كاوبا الكا دي لو سوما ريا انا كا دي لو سوما اخرين او ذا كما دي لو سوما انا دي لو سوما اخرين ولا سورسي انا سن كامن با جينا جوتا جان انا جينا بيم برو جان البا ريجوس كاين ولا ان لوم با alki kwang ki duwa tare bau alang injo aba tare sikke alama tare jika baka banjo aba yake ba nama tare ma tare sinyo kenjo in ko elan ki sur do suring amina tang alang uto ma sin kau irin nakas inana ki duwa kau do alama ita adiye ke adi yake ba idine long ki do amini ye uto ma kenan ma tarasin idine tarasfia be ye na sa nyet ngin ke inal be fia ne ki do aba ko elan kai uto ma tarasia bauna da tullen kawo ina aleke azan surunwa sai ka taba kokora kawo ba na azan surunwa sai duwa kalo ba aji nan jalo na kai nan jalo ibo wanya tingi lon fifia na lama tarasin kai na otan kinal kai no sallan ho ala ma kidu go orongare wala da ban ala kawo bar almu to irial bi isi jawal jo lan jam na iri gale lon na gal jame ngai wala tan tarasan ba ho a jaw ba gal ba tarasan jiro jumana iri jutan ke no bore wala dure bas ko rojani idin lon be de salla fiya na jing de wonya
1: too late, Madam Baina Dok in a Taraza. Na Dok Numa Kweralam Kona Kegil in Aldi I guess Belang Lompi.
2: Nya ding yefia lompi namalika kiri and kakiri nan tuleng and tule n lomfi alye joingi nanye jalungi iding nadeng joying naden tuling. Al jagil ana kilasipiana tulia kim baba and kwa yin tulia langaiba namas tuleng afia. Ina surusi korongi di fiana na tarasa ngaba nama yang kwa inen tulia lai ba idin nae kwa ilalang karaba tulia nga pia nama yana surusi korosi kergel fiana dinga si jawil jawi na dinga si na bauta fia ala lo teye longola na gal kiki alang kwe akumni nge badigi kionga fia idin nae kia dilaka ngaba nama yana keng otonga kinyet din pia liasa koro kergel fia nama yana koro dio kilasi fia al koro dio keing na ina taura nama gal kinsi fia korunga kikeng odang na karaba jodan kiken oda nyedding na kingal ken kiken kiken tirken nyedding nama nyedding udonga sister aspia nan si herranga janan si lusi kito kergel fia iding aliekwel anan duldisi fia enzanin kwesi iding aliekwel alien belen alan indine nyet den donga jan master aspia liana me ene ngi alangi kiyonga sefia na lotu lele kon alang alang korwa ke imbana gis kiyonga si udwa swa pia ni alang gallo toke nas itin soga kang na taringan si kalung na karwa ki nyet ay safia idi ngalang ki kam na dele kain al dining idi kain na ye yed kiyonga donga ja ele ngung na madlom fi tulengan tulen ang kakire ngang kakire algi kiyonga si gis udwa inen taras fia
1: ay ina dog nama wala ang kagil lompi ila nama lompi nama herra ken nama herra kena na ila nama sare na ene yekwe la san kingulu wazi yekuzi ki tara tarasin pia ene ala lo arrake na ala lo sare ke na lia alang yara appa kwanke na alang yara eti kwanke yani kinsi iya alfia wala duwa kia ba saure mpia ngi yedi embarao ba yepi nama mbelengal au na ila ke iya nama jagil nama dok jamai lang ila nama tani kia pia yani ya kingulu wazi kulki ki jalom pia na ki kerker ya naye low abas songa jamale ngana magal tani erger de pia yani lompi ine yero eri otanga jaw et otanga jamale ki la zuquel yani in quel lan ota jiel jaw anan jamale ge abaji janno ota tulanga jaw lompi sibas tulendering na abaji uduna jitanga jaw yiti jamale sinel ba jene ota tulya zuquel yani en qual alla ine en qual li lompi nama en qua jundina suruke alba suruke nga na ota ki nyet yi yelba tulle njegida nima sasonga jammaire nga nama ka ide ta nama erikere pia sokerle na dok nama kwe la sang itirik tabun kousi nyi na kagil ine daingi ngo kere kwa ngembeleng in alding duo aigis paliti in aldi duo aigis paliti in yel duo aigis
3: soy en al deto bantarasi asasa kelkam ko kul namais imbeleng lomfi dinaze keken karawang sallana gidal sallana ke ba kul bo kiso o san diktewa nama alba den fa sok awol ko alle na otanga sifi nama jawil na suru sifia nama lo di ko kan lo along tinge ba nama herra fia nama herra fia la lo longola herra ba fia nama sa lo teya fia na lo teya na lo di ko lo teya se nama tos ko na ini lo di ko se nama ko na lo lulini nama ilesi nam fia na nama yon kwa enal battarasi na alang surua alang surua na surusis ke korong kergel fia alang illa lo futoke na inen alang korol king namas kergel fia no koro sabatok na sabatok namo surusi tewa ala lo futoke nama doktarasin fia no bulo na jamaili nama yon kwa dog enal basunga tarasi nama yon kwa na surule alang koronga na dainga na otanga kiki anjaloman koronga kiki anjaloman na rusonga kiki anjaloman na kosanga kiki anjaloman na dainga kiki anjaloman na sankwa kaini alan kolage alan tana sokoto bukale na modu jegi la lomfi imbelal bat na songa jamaili na mankwa ina al songa tarasi na mankwa na mafinga na herra tewa herra apa ni herra iti herra apa nama irija na alang sisuru si eringel na herra iti nama ya dokja nama herra iti ni herra pa kwang nama kiloto al suru si eringel nama loto konas loto ini herra inal kilul al kilul eringel nama skona lolul ini iradik nama do dulekan herra duleng na indigi sen main kera loluling nama kera dual na kelakian dokan uringa na kera lomfirok nama kwa inal tarasi na utongo ko ina ngenala o nagal otanga korongi se etere no me yen otanga korongi se fia funa na otanga goronga na otanga keranga kiki anjaloma na otanga jutangi se enna fialan surungiri kayni lo futole anomo do kiki anjaloma fia de na angira na murunga na keranga do si ko kul kam na toronga o kida namas do kergel fa kelasi otanga kidal jutange na otanga kidal ellenge elle no yenge ko na liare kene se kalum na kila dina ma jutange ilum fe na ma do ko enal tarasi bat albasu ma jamaili na namay ko do ka otan san kulu gril fa kila sa tarnga o kay ne kila sa ongal kay ne kila sa osandi kay ne kinal gal kiki do ma ilonge zena kum di na wara na kila kilo kalu na ngi ko tarnga ongal ko lela na kira na muru ma kida tarnga o ko na yenge do ngana kim kwadi kim fatarale na mi yene kim wudu ma sa tarasi fa lom fe na ma ko indokal sunga tarasi innama deng aldin deng deng baran diwena skul tarasen ka ken negata kin apang nas naskaril ka
1: ay eto lompia ka kirei ay lain na kin otan sia sal kalu nye jepia ye et janga dum maran otan kin sia pia rito do ka ba yal pia wala ye ani as ka tu bas ka ba wala sun dies ka ba ye ben kwal au nei na lo na herake na ma herake adin wo zonga din bela lo ngelo tulei na dokwela tan tirte mugu da njingu ke rega benen aldi jundi gi alanki kwasi kwa kernasi ay kagil wala gal kwa kernasi udonga ay sika tole kan zikine duze bewa
3: en aldi duong engis faliti ki allomfin kwa kanna lomfifia na ay lafia dok alang en sekalom ken utonga ken alnyatin dandonga kayngi nalomfi aise ken ase do donga ja rakman ene insale insansi kayngi na duwa sa fiaba namas duwa ndogi simbelenki ala lomfi tes aminen ken na asan kaluma liena fa tarasin na ke kilmangam falanya ting futoki
1: ene ali taban kayngi in

0: in ningi jundi lompi asan kwa kerna si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalunga kergel ne ki ngasi ki kain jalunga kergel asan din jalun sia jingoba na injwalang injalung na ille don jalung ille dok lompi sina se tulle marra asan kwa si inkalung abe ji simwe ayla lompi tulle ini jidok alan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ingese ji tulle abe ji jiti din barasi jiti asjaba idin negis jiti ne jiti tulle ayba lompi na men lan kwel ay sey ji si tulle nga fi jidok asan kimbar nga si tulle nga ja na dok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkilasi al illa karo ne lompi imbeleng king asan jul ingese ji ki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio jana ngis kan belenga ngara na menne lan belenga lan tullenga kanni ngal ge yeki ngasi ko el dogan ki tullenga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina tawal lompi taban dosi apya bay ngal dire marang ye lompi kan ko ye dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa kini lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempi ana ye marang kenzi duo na ayen abo namaskar tamu itir kausini ina namangwa in aldi jundigi alanki lompisi
0: so kes coming lompi kelma ke simoy iding neki tulengan tulle janes ke ngasi ina jenywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete yasi nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga sikil manga surjirgo na kilos jawli iding alki nyedding tokkang asan kay belanga sur sawitia ne kiyo ka kirege jay ne na kundul nas nas kay di nas kaw na kwa kila dog allon ker ngale kay nas kiyam bar nga si kagol inali yankel kamie ke boray na borfotay lompi ne kiyo kudwa gistulenga jaw amen.

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwa kul baila na aisibomungo tine kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombomungo na kusenga nkarabang indala nsike imilala kwa kul dombang na kusenga nkarabang na aibendeli nkisense donga gea nisonga tine kerkerle na barunga kerkerle kisense wele nandu indonga adile fago ine na mada wele langisi nwa otonso gansiro wachaki barkaga melonfisi na kuyinga na skaiti ine kibinga na mada kwele langkainga na kagil ati duo kendo gala si jurnyo tule runyo kensi minga wala gal kentulinga aldile fingitia kwa kul belna skering na belna rimengisba na ferraba sunwa takatini na do belna bago na gizbua kilal ki njuru wale kai nina ase kai nese kunga wana mazdain sawa kelkam na mkai nga nazdain bera tabungo aso ina kibora ina barafatai.

kalung jurnyo tuleng keng keng kangin kwa wala galden samar alsa sunga tule ilole na may dogdonga ani sunga na wel alangis ingwa alang duin donga diele fago na dok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aisa adi kaming albago na sferra ba na dog albago na gis rimmen ba na gis buwa ina madog sunga tegatini bi na ki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng namadok wala lang si kung na nadok si daimbera tabungka go alan si kumong kay gutong age asunga tekatini na alsi ayin nasa unga ba namadok dain soli si kitire nadok kagil ayye ay beleng.

0: ke bara gisi amin warre kuwa a na bara fatai na kisense da kwelalan ka gona dan solsi don kani a idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke ba dan sol musa jagona din warre kuwa don jani na musdu ku na dan aldila ku
1: ke borai na bara fatai da tolla marraba barin main karin yarna sin walki ki gafalai idin na tingi jala maradok enna ago na mai se kwa kul diskamu ami arens kangaran kul tarasban kusia keba basho gese ila insaba algi tin bawa marra ago ina korok na kagil to kayal de inkirsing na kiyen kilo sikaba na maskel bam aso ina ki borai
0: asoi majiram bay musa na janna jago kusia keba werre kwa kitirinti agisi ne kido gis kitirinti a janna jago jago na janga ba daradini oto na mudo ko lelan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga na ki doratu le jirnyo a sare dien tulling aldi jelun ki ay dora jelun wala gal duo alan si dogola si lo tullele fa wono ki jirnyo tulle runyi yetabe le indelin wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai datolla dingi o in sa son atarasi marra ingis long kwa al kaines kel kame asa dogola kenyi na dokit asa dogola kenyi bana do kwela lang lot le kwela lang tore dik si dogola kenyi ingis long dogola king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alangi king o lele idi na jingo in sa son adomi ati elonas do dogola jang wala nas janga walga na joela san jayin di en jurnyo tarala e wala taraiba na ailong alang dogola se ay jurnyo sogote bukwale yangis kakawa embele na mazilonga sa sonwa tarasi idi na kida njain kul alka yin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sonwa pea wala alang kirina daldin diyo sonwa kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing nama silong kisense dogola njurnyo sai laiba sa sonwa tarai kangu ngina kaende ngaming kilo kwa kit kanai kurnyol na dok sikalon kaing iyang na kaing abanga dai ngiri ai tabin kingi na kilo gali na kago kwa dinga rugasa dogala kan ki sense keimasi al jurnyo tarai mar dogala se abaki dora turre tulle jurnyo na yensi jurnyo ile kiwe alangi jisi bagi kawe na alang dok jing toyen kwa si bagi kawe na mutamasi na dok dora ila lompi kwel alang dok ki kurnyol sogote bukwa le matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dia kin borunwa le nen jamal tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yin kin to kala si tulle kurnye na dok wosi tulle kanya atikin di njenle ay singer gite adeldisi na dok ay nin kutumoran tabunkia ila insaba injin o sason tarasi marajat ko kwet sunga idina dogolan jurnyo tarai maraba tulle jurnyo basin sogote bukale zat kini na kwa kulsiro daldin dial kin basin zat kini na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia na gisin sunga ke bora angel na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto yara na kin dogola si jurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi di ngiri kasben kindelinga na jirok sin kasbenje
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki ko kul in usikiu na asan kalun marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal dona in wa aba jola san in jalun ila kuru to le le wala likalai asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gmail ya ila kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla to asasa san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jang na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alan ki ay doray ila tulling lonvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masumo ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinna ilonvinden forene ini alka ki tulling ulunyone otos kin tulling asilon manatu in tulling alon vilevingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingis long dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lonpile undul kangu ngina lompile undul idina lompiye tulle atinen tolle akian aba e dal disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne dokin asitewa al dok e insana kan na yene den si baletewa wala den jele alkain nama dogolan jurnyo alan dogola situlle jurnyo e ingizlong gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense dok tulle jurnyo dogola kinsi ban tulle jurnyo e na brok abas lompin dorasi ki se tulle jano idin na e domborenga dingale e lompin den belele kan gis e inkwa alka an e kuru tulle na ine dogal doing abba kuru ila al kurusi ye anifi na marabi alkem perenga bang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simonga ja e wala kuru aba jumona ken kwa simoga na story dig jawya e na simoga sin sare ban jangwe ila loring wala ila kuru le dokna ken kwa jundo asan jam e na dok kwa sero basin jwa al kenyi kimbar ngasi al kuru ken as ken kwa sa simoga al benna ko kwa kun in namas in min gi atte aba jan nakin do wala sito le jurnyo ina lomba al delling e jijang nas e din simin jalo kwa kul al kenyi ati mutamale yal jiki hambang nan si den simin kalwa na dok di le raye ati ilonguna dok borunwa le nyet alkeni nan dok raye indeling ati lompile lompinong dok ye nesqua na dok gi wosi ini nesqua dok la si alle dora itle burnyo tuling ilale alkawel na alangi ka keli kawe na dok alang kwang utonga si akebe bena kien kawe walgar alang kwang shunale akritia ba alang dok kilage al biboyran tulege na alkawel an tulege ine na makise ense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den e anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa kisense kurwa baske kwasi moge dobi do kwela sanga e inama silong kisense al ilay doba ji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo e kisense bas e kwa kul e kasben kindela ngadiele ina lombal ba delle ngi al bajan wala iya wala al toyen kwa ban al delle mbi ban nas kasben mindere inama abajegila e inan dain mujtamale e long kilo kinsi asan kalon ki sense na long dogal kenyi da mu tamale abaje gida boru al kan e kwadin ki en dogal sial itin e tinadin alle ki tulin kurnye a ki sense elle kwa ba kimere ba ngame piran ken dogal si e piran dogal al sajon e mo adabage wala asabagi kenyi sajon e na mar piran dogal ba tulle kurnyo ba ngame piran ken dogal bas kerep ki bar ngan kor kindelinga dogal si tulle ala runba in namas e in min al intingiti duo ila al ken dogal si tulle runyo al iting lompin da kike a na lompin ken utonga disi longa ine mara dok nama kwela san e dok kanu a jurnyo lompin ne kial e insana kan e dok ilong itrik chowe ki da ine dok asan katko asan kanu
0: na ine gal kan in berenye e kin urtu don en ange e jurnyo to le al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan
1: se
0: e ba ilon ji ki ndogolan wala gal usur aliyene tongin kwa bang ne diyen jirgi hoto lei manatu ya kwesi aljundi ne kakirende
1: se lewge
0: awle nangal imberen jurnyo hoto le alsi do kafaliti ase duosi infaliti wala ase ele duosi imin alimbelen yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeji alsi ye intimele jira jannas jawliti al apujang asanye den surisi in ukase seje andu surle wala yenes iwiti minke le udon ala sijiyam
1: kibore
0: yani aba kwe ne zi masal ne jurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirjimo an wa ne dok asa asan seje andu surle idi lalo asa ji uton ke le jawo seje jang no uton to le nga jaw wala ye idi si undul al sijiye si to le jirge
1: kibore ine dinji ngo so matarasi marajat ko kwel idina utonga di kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajang na di kenyi na ye automatic lew kilal bibaw na de njuru le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kenyi na ki minna kerinyi ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu jindi yo ba kenyi na tabiye inda na dinja ile alkenyi na di kenyi na kwele alangis kaulia ine kal abang wala iya anton abaka tulle anni na kuindo wala sis demi wala wasi tulle undi nas inaming ababio ki kwando wala ati orobang ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alan kin do wala si bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala ki en kalentale abaramba rinake albaski taras testesba nadok abas jang nadimbara askeba aljani in namas ilon kwe abaluna bial apanga bang tong na kinsi bau na yesis bameng kisense yero bay elasi kari luna makila dora duite nadi dogba lu ababiki lole bio ati e ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala ziara bio na luji utonga kila wala tarinya kila jiki kila kwandio yao ati lona de subuke na subu loji onaji kadama tale taras sa soma puto yerel ati wajangi ati lona duosi ze wajati ona ze mustashba kare wala loading le wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji ona gani wargal na dok belenga kila sigi ya mealangi lompi afe ini na iske ngala jemba utonga kinali inenge na jingwe la jingi li kena kila silu ye ide bas bau baye mbele nduinga bola duingi ya asa soma tule karo gaba apayanga anamba kini ninga anamba inenga inali yenga we
0: zezi ninal kanga bongo dogi nengkemingi al kwe wala gal yani reyal baki enko la kire
1: se ei wa reye baki enko la kire ile bele se
0: ina sija manga ba jilla no uto to lenga jaw idi ne kuliyom ke ban
1: se
0: kire to lenga se ji jaw yo balaw
1: se
0: no fi tin ero fi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abalo jegela di
0: jago
1: alze ikaba anton na sijara abu
0: uto ji
1: na e kwe des anton wala dogala kia na duin jinta mun sijara abu uto ngi tangal ke warga.